0: Kalma lang, Abansita.
1: 95.1 Number
2: 1 Ang bot sa kandinga may bangs.
3: Mga idol, birthday mo pala sa buong bulan?
4: Happy birthday to you. Happy
3: kung birthday mo, may kanding kami nga regalo para sa imo.
5: Kanding?
3: Ay, birthday mo.
4: Ay, birthday mo? Congratulations!
5: Gula ka na.
3: Ipadala lang sa IFM Iloilo page ang imo ID nga may birthday kay ikaw may chance ka magdaog sang kanding.
5: What you are waiting for?
3: Ay, birthday mo.
5: You send us ang imong ngalan, address, kagang contact number. Ay, birthday mo?
4: Happy birthday to you.
5: Pumati na! Kag magdaog sang kanding kada bulan ang raffle draw.
3: Ay, birthday mo! Diri lang sa number 1, 95.1 IFM.
2: Ang bot sa kanding may bangs.
3: Ang Idol Kong FM.

0: 95.1 iFM.
1: Ang bot sa kandinga may boss.
0: Ang Idol Kong FM, the consistent number one music station in Iloilo. Alas 8, this is AES. Final hour for Julie Strawberry para sa iGo's Retro. Good morning sa aton nga mga idol nga nag-tune in dira sa Pavia, Iloilo to the members of Badera's family. Hello, Inday Conce. Mayo pa si Inday Conce naka-tour-tour. Naka Manila and Baguio tour si Iyay. Nagpaliwaliwa kay man damo sa mga palasanon sa kabuhi. Pero dapat gid man no, bisan damo kita sa mga problema sa kabuhi, dapat hindi ta pagkalipatan nga magpaliwaliwa. I-relax ta na yung aton nga panghuna-huna. Kagbalat siyagon sa mga butang nga hindi naton makontrol. Inday Conce, good morning to you. Hi also to Panoy, Richard, and syempre sa inyo bugos nga pamilya. Thank you so much for always listening sa IFM. Sa mga taga Ems Aros Caldohan, and also ginatamyaw taman ang mga taga Tigong Pavia kay Leda Puente Villa and family. Nanay Iris and Tatay Richie, good morning sa inyo. And syempre ginatamyaw taman ang mga taga Triple P Iteri sa Kabugao Sur Pavia. Everyday ginisal ka pamati sa IFM. Kag ang Forte Auto Works sa Mandriyaw. Good morning to Ma'am Tinti kag sa tanan nga staff and sa tanan nga mga car washan nga nagapamati sa aton. Madamoy nga salamat sa inyo tanan. Oscar Servidad of Kabatuan. Gamayan ko na lang nalipatan naman, Oscar. Good morning sa mga boy-boy troops nga aras sa Alegre Uton kay Manong Herman Oberio, William Male, Julius Servidad, Michael Servidad, Ford Palconit, kag sa akon Unika Iha, dira sa Tinyoan kay Sam. Good morning gid sa inyo. Sa mga taga Petron Gasoline Stations dira sa Kabatuan, Ayaman, and Ilawood Branches, madamo nga salamat sa pag-tune in. Nanay Mary La Rosa, good morning to you, kag sa imo mga kabataan, kag mga kaapuhan, and to all the members of Teo Sidra Clan, see you on May 23. Auntie Bing, Lasanya's Pagaduan and family, madamo nga salamat sa pagpamati, and syempre kay Manang Gina and Manong Ronnie Lasanya's, and to your kids and apos. Nanay Kita, maayong aga. Mayad kita na yung imo nga kaghurag ka nagabiyahe ka mo, ginabidyuhan timo ka imo nga apo nga kapitan. Tonto dyan nga kapitan ka barangay tubungan ay si Lola na ginabidyuhan na. Sa mga taga-barangay Simsiman, Lambunao, happy fiesta sa mga members ng Camacho family. And syempre to the Lisandro and Atadero families, happy fiesta gin sa inyo. Nagapangimbitar ang akon nga hinablos nga mamiesta sa barangay Simsiman. Tilang taon takaroon ko makalaag kami dyan ha. Dapat may red carpet, halin sa karsada, palatay sa kahon, pasulod sa inyo nga balay. Kag dapat pag abot tuya sa punta ka red carpet, may mahagpok. May mahagpok. Wow, tinibli ka na kainit, subong. Father Raul Dayaday, good morning to you. And syempre kay Father Rod, see you later, Father. And syempre sa mga idol taman nga nagabiyahe subong sa mga buses, series liners, CBL. Oy, ang CBL naglumpat naman sa kanal to ha. Ay maan, bilang mayad lang to kay do, hindi man malalang iyang paglumpat. Salamat na lang kay wala man na ano ang mga pasahero gid siguro. And syempre, hindi ko maka-move on. Hindi na ko yung maka-move on sa pahayag sa mga kapulisan nga posible ginsunog sang tawo ang iya mismo nga kaugalingon. Ay nako. Te, mapasugot na lang kita sa amusina. Kung ikaw yung pamilya sa to, sa biktima, mapasugot kang amo na lang sina. Magsiling kang guro, naglaslas ang pulso yan, naglumpat o kung nagbigti, bao. Hindi nyo na pag, anuhan, hindi nyo na pag ilugon. Pero masiling kasi guro nga, naglaslas ang pulso, nagbigti, nagkung ano pa da ang iba nga form of suicide. Do masiling ka pa nga dumapatihan pa. Pero magsiling kay mo yung sunog yung lawas siya. Diyos ko. Uy, katama ka bahol ba? Aga pag-ugtas na ko. Anyway, mga idol, mga pena lang kita sa Santon Gold Coffee Mix. Nga mayana sa collagen, ka-glutathione. Ay, naku, balita na sa pakunta madugang law ay ta. Mga pena lang kita sa Santon Gold Coffee Mix nga mayaras ang collagen kaglutathione nga makapahami sa inyong akutis and of course makapabakod sa inyong mga tulaan kag mga kasuan mga idol. Ang Santon Gold Coffee Mix himo sa Yasto Health Wellness Center, available sa mga Yasto Health Clinics kag sa inyong mga suki nga mga botika. I'll be right back. Stay tuned dito sa 95.1 IFM.
1: Ang bot sa kandiga may bangs.
0: Ang Idol Kong FM, the consistent number one music station in Iloilo.

0: Bianca de Verani. When I enter a room, nagabalikin gin sila because my skin says I'm here. Kay man, I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-anon ang kutis silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kit-anon gid ang kutis silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Bakal na sa suki nga tindahan.
1: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
2: Charm!
3: Charm Babcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangloob, kumakabloob sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift.
5: OT.
6: Breadwinner!
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Number 1! IFM!
8: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
9: Kaya ko pa.
8: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
10: Kaya ko pa!
8: Patong-patong na projects? Sige lang!
10: Kaya ko pa!
8: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo.
12: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
13: Mahirap yun, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
14: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi korap!
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3, dito ako, believe.

bambo, tsaka ndenga may banks.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by Stress Dabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: IFM.
2: Ang bot sa Kandiga may bass.
1: Ang Idol Kong FM, the consistent number one music station in Iloilo. Alas 8:45, before I go, mayong agaan ay kay Ma'am Beth Laturilia. Pa-shoutout sa Adelantar family sa Pamuringaw Garrido Kabatuan. Happy Fiesta! Wow! Fiestahan na naman. O sa mga taga Pamuringaw Garrido, good morning kay Lola Angelina. Also to Rodeline and kay Melvin, sa inyong mga kids, dira sa inyong Parisan. Actually, nagsailo na gila ila Parisan. Sa Idoria family, dira sa Pamuringaw Garrido, maayong pagpamati sa inyo. Actually, nga akong balang brother-in-law is mga pariente yung gidanda sa Pamuringaw Garrido. Sa apelido, yung palang Garrido, o, diba? Happy listening.

0: Also, sa mga taxi drivers, maayong aga kay Ray Panes. Also to Jonas Mendoza and likewise kay Donovan Dagas, Zaldi Cubita, kay Manong Rodney Lucero. Sa tanan ng mga taxi drivers nga naka-tune in, good morning! Richelle Balkin and family, maayad-ayad nga aga sa inyo tanan. Oo, ginagreet na namon sila pero may kay listener namon sila. Anyway, sa tanan nga mga nagpamati sa sini nga aga, madamong salamat gid sa inyong nga tanan sa pag-upod ninyo sa akon. Halin kag inaala sa istubtob sa sini nga oras. Thank you gid mga idol. And ginatamyaw taman ang mga taga YCZ Bodega sa Tikod La Paz kay Rolling Dudes, Tintin, Romar, Nonoy Lestan, Joel, Marvy, Liza, Clarice, Chacha, kag Amy, halin ina kay Richard sang alimo dyan. Sa tanan nga may birthday sa sini nga adlaw, wishing you all a
1: happy birthday!
0: Yes, enjoy your day mga idol. Halong gid ka mo kung ano man ang inyong mga adhikain sa buhay. Good luck! Up next is Brad Pongkan para ipadayon ng aton nga iGo's Retro Program. I am Julie Strawberry. See you again on Monday, 12 noon to 1 p.m. para sa Isa Udto and 1 to 3 p.m. for Dear IFM. Mga idol, enjoy your weekend. Halonggid ka mo. And syempre, amligan gid ang ikaayong lawas because health is wealth. Mayugid yung healthy ka, wealthy ka pa. This is 95.1
2: iFM.
0: Ang idol kong FM, the consistent number one music station in Iloilo.

0: Kalma lang, Abang Sita.
1: 95.1 Number
2: 1. Ang bot sa kandinga may bangs.
3: Mga idol, birthday mo bala sa buong bulan?
4: Happy birthday to you. Happy
3: kung birthday mo, may kanding kami nga regalo para sa imo.
0: Kanding?
3: Ay, birthday mo.
4: Ay, birthday mo? Congratulations! Gula ka na.
3: Ipadala lang sa IFM Iloilo page ang imo ID nga may birthday kag ikaw may chance nga magdaog sang kanding.
0: What you waiting for?
3: Ay, birthday mo.
0: You send us ang imong ngalan, address kag ang contact number. Ay, birthday mo?
4: Happy birthday to you.
0: Pumati na! Kag magdaog sang kanding kada bulan ang raffle draw.
3: Ay, birthday mo! Diri lang sa number 1, 95.1 IFM.
2: Ang bot sa kanding may bangs.
3: Ang Idol Kong FM.

Kakamuda, mga idol. Tol? Good morning. So again, if you want to text me for your greetings and dedication, ang aton nga text line 0991-716-8321. Again, 0991-716-8321. May tulon ko pa. Mayong aga sa inyo da. And I just wanna say hi sa aton nga mga idol sa may Petron da sa Tubang kay Sano City. Oh, good morning. Nakatutok sila da. Salamat sa pag-butang sa inyo mga radyo sa IFM. Sige, I'll be back of course with more of your favorite songs. This is I Goes Retro kada Sabado. Ubod ang inyong mga paborito nga mga kanta. So I'll be back with songs coming from Don Henley, Freddie Aguilar, David So, what else? Michael Johnson, Mary Osmond, Westlife, kaga madamo pang iban. So stay tuned, sit back, relax, and enjoy the show. Damo pata pakadiskusyonan sa pagbalik nato na. Again, ini ang I Goes Retro, diri sa 95.1 IFM.

0: maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
1: Charm Babcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangong kumakablog sa Charm.
1: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Ako si Cherry, sa ka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pulaw kag stress every day, bisan ara sa balay. Nahibal-an ko nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs ang ginainom ko. Upo dang insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, B vitamins, kag niacinamide para fresh. Kag focus gihapon bisan stressful ang mangin VA. Gani, dilawan nyo man mag stress tabs.
5: Well, the vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple persistence.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: This song is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
1: I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-
2: nagali ang Flores de Mayo sa mga simbahan sa Pungsod. Grabe, no? Anyway, isa na kalibog uli. O, ginanunsyo ni Iloilo City Mayor Raisa Trenyas nga mahimo na nga maklaim kag makapatughong ang malapit 1,000 ang mga taxi drivers nga residente sa syudad sa Iloilo. Ang 1,000 na yung valor sa fuel subsidy coupon sa Mayo 8, 2026. Iwaton ang distribution ang mga idol sa fuel subsidy coupon sa Quintisalas Gym, umpisa alas 8, tub-tub alas 11 sa aga. Pagkahapon, pwede na nila magamit ang coupon para makapatugong, umpisa alas 4 sa hapon, tub-tub alas 8 sa gabi. Butang naman sa coupon nga ihatag sa driver kung sa diin sila mahimo o makapatugong. Sa nagligad nga mula, nakauna na nga pangpahatag ang Iloilo City Government sa mga TODA members kag POJs. Dugang pa sang alkalde, may palaabuton pa nga fuel subsidy ang mga katapos ang transport sector nga mga taga-syudad subong nga bulan sang Mayo. Grabe. At sige, gracia todo-todo para sa aton nga mga taxi drivers. Ha? Okay? Sige. Good morning. Good morning. Yes. Good morning to Saison family and Josel. Salamat sa pagtutok ha. Ang si John Consumo, good morning as well. And Castor family. Hi to Pascual and Pagayon family. Thank you so much. Si ano si Morris nakatutok man subong. More Timprano kapag ginagutom mo raw. Wala ka kapamahaw. Yeah, babalik kita mga idol with James Ingram and Joey Albert and a lot of your favorite retro songs right here sa 95.1 IFM.

0: Abang Sita.
1: 95.1. Number
2: 1. Ang bot sa kandinga may bangs.
3: Mga idol, birthday mo bala sa mga bulan?
4: Happy birthday to you. Happy
3: kung birthday mo, may kanding kami nga regalo para sa imo.
0: Kanding?
3: Ay, birthday mo.
4: Ay, birthday mo? Congratulations! Gula ka na.
3: Ipadala lang sa IFM Iloilo page ang imo ID nga may birthday kag ikaw may chance nga magtaog sang kanding.
0: What you waiting for?
3: Ay, birthday mo.
0: You send us ang imong ngalan, address kag ang contact number. Ay, birthday mo?
4: Happy birthday to you.
0: Pumati na kag magtaog sang kanding kada bulan ang raffle draw.
3: Ay, birthday mo. Diri lang sa number 1 95.1 IFM.
2: Ang bot sa kanding may bangs.
3: Ang Idol Kong FM.

0: Ka malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ako si DJ James Kay Deliomes. Sang una, boron ginang akon nga mata kag hindi ako makabasa sa mga magagmay nga mga litra. Umpisa sa naginom ako everyday sang Doctrine si Max twice a day after meal. Subong masanag na ginang akon nga mata kag wala na ako gasuksok sang antipara.
2: Mag Doctrine si Max. Mabakal sa mga butika.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako gali si Shirley.
5: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Cellphone Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
3: Cellphone Plus Gold.
6: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
6: Pinahusay.
3: Cellphone Plus Gold.
7: Mabili sa mga butika.
8: Alas 10:03.
9: Number 1!
10: Ito ang IFL. IFL. The Music and News FM Station of RMN.
11: The Philippines' best.
10: Sa Iloilo.
12: Sa Iloilo.
10: 95.1.
13: Hit after hit, IFM Philippines.
14: Member KBB.

0: 95.1 IFM.
1: Ang bo, tsaka dinga may
0: ang bass. Idol kong FM, the consistent number one music station in Iloilo, alas 10:13 na. Nagpanindo, ganigali o, si 8th Division World Boxing Champion Manny Pacquiao sa iya pahayag nga hindi lang real fight ang upcoming match kay Floyd Mayweather Jr. Kundi sigurado man nga madayon. Mayo, ginapalakpak eh. Gusto ko na makita, liwan. Kasi ang mga may edad na. Tito moves. Oo na. Apisar nga ginpanginwala ni Mayweather ang status ang ginabantayan nga away, gininsist ni Pacquiao nga nagpirmahanay sila sang contract sa matuod nga away. Pahayag pa niya, wala siyang rason nga hindi madayon ang away magluwas lang kung hindi magbato si Mayweather. Nagugat ini sa pahayag ni Mayweather nga nagasiling para lamang sa kalingawan ang bout. Bilang sabat, ginpahayag ni MP Promotion CEO Just Mathur nga nagpirma ang boxers ang tatlo ka-agreements kag nakabaton sang purse advance gani mahimo makabig nga breach of contract ang iya comment. Wow, grabe. Diba, sige na pa, init-init lang ang tiyempo sang ila pag-away bla. Mayo ginaibalan nga may mga ginistoryahan. Marketing mana mo. Marketing strap. Anyway, mayong hapo, mayong aga, alas 10:15 na, sa mga taga Cagimbaga compound sa Sitio Agtom Buga Leon. Grabe. Ngurob Leon, mabuhay. Again, kasi gabungan ito ko ng IFM sa Cagimbaga compound sa Sitio Agtom Buga Leon, pabuli, gali promote. Okay. Okay, malanta ko mo sa Facebook ko. Follow, like, and share ang Balbal Radio. Balbal Radio. Ah, ni Sir James Sky De Leon. Eh, siyempre, una sa balita. Pero permisala. Hindi ah. Anyway, I just wanna say hi as well to Lola Estela Manughilot. Nan sa Manughilot, dra sa May Leon. Lola Estela Manughilot. Good morning sa imo da, madam. And also kay amigo ni. Customer ko na pre sa Buga sa Layer. Nan kay Joseph Caminse. Di ka subong pre. Joseph Caminse. Lamon as may go. Mabalik lang kita pagkatapos sa pila kapakanumdom. Alas 10:16 na ako si Brad Pongkan. There is a 95.1 IFM.
1: Ambo, tsaka

0: Super Fiber.
1: Ako gali si Junie, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
0: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
2: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
2: Naka-empress. Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis.
3: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Si Jorafel Arellano.
7: Na maelstro ako. Bumalik agad yung magandang health ko dahil sa tulong ng Dr. C. Max. Best thing na dapat i-invisan natin is yung health natin. Mag-Dr. C. Max tayo. The best product.
6: Mag-Dr. C. Max. Mabakal sa mga buto.

0: song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Ati nga alam mo kami ganyan sa subong sa IFM with kami ka po nagpamati.
2: Kuwad baliskat man o maskin anong prastada.

0: 1.1. Number 1.
1: Ang bot sa kandega may bangs.
2: Password. Kanding IFM.

0: Teka may bangs.
1: Mga idol, may nakita o kung masaksihan bala kamo nga aksidente, krimen, makatilingala, pinasahi kag makahalamot nga hitabo, dako nga event o kung kalamidad sa inyong lugar, kamo ang mangin ay patroller sang 95.1 IFM Iloilo. Kuhaan lang sang video o kung picture kag ipadala kalakip ang inyong report sa IFM Iloilo Facebook page. Basi ang balita mo, ang masunod namon nga i-feature sa page kag ibalita on air. Mangin mata kag dulugan sang IFM Iloilo. Mangin ay patroller na. Diri sa 95.1 IFM. Ang Idol Kong FM. Ginadulong man sa inyo sang
2: Marka Pabos Special Sutanghon by Radiant Store. Other products: Marka Pabos Special Bihon, Golden Manila Bihon, Pancit Canton Special Miswa, Pancit Molo Strips, Pancit Nomi, Pancit Ifuven, and Marka Pabo Frozen Products. Pancit Molo Balls, Shawmai Spring Rolls, Shawmai Wrapper, and Radiant French Fries. And also, Jerry's Homemade Delicacies. Jerry's Pinasugbo, Piaya, Barquillos, Bandi, Pancit Canton, kag Madamo pa, located at Barangay San Juan Molo. For orders, please visit their FB page.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: Ako si Jeffrey P. Ganson, ang inyong busy alcalde sa siyudad sang Iloilo, ang isa ka COVID-19 survivor. Ang sekreto kung paano nalampasan ang ininga sakit. Amo ang pagtumar sang Life Extension, Vitamin D3.
3: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Ang 2M Blend Instant Coffee, may xanthones at malunggay.
10: May xanthones at malunggay?
9: Oo, xanthones at malunggay. Pinatamis pa ng stevia, ang pampatamis ng mga diabetic.
11: 2M Blend Instant Coffee. Dito ka na sa healthy.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
12: Mighty C, mabakal.

0: much ado.
1: I Goes Retro.

0: Laban Sita
1: 95.1
2: Number 1
0: Ambo at sa kandinga may bangs.
1: Mga idol, birthday mo bala sa mga bulan?
3: Happy birthday to you. Happy
1: kung birthday mo,
3: birthday
1: may kanding kami nga regalo para sa imo.
4: Kanding?
1: Ay, birthday mo.
4: Ay, birthday mo? Congratulations!
3: Gula ka na.
1: Ipadala lang sa IFM Iloilo page ang imo ID nga may birthday kag ikaw may chance nga magdaog sang kanding.
4: What you are waiting for?
1: Ay, birthday mo.
4: You send us ang imong ngalan, address kag ang contact number. Ay, birthday mo?
3: Happy birthday to you.
4: Kumati na kag magdaog sang kanding kada bulan ang raffle draw.
1: Ay, birthday mo. Diri lang sa number 1 95.1 IFM.
0: Ang bot sa kanding may bangs
1: ang Idol Kong FM.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Goodbye.

One Music Station in Iloilo, mga idol. Panumdom lang or pabalo sa inyo nga isa tubtob duwa ka mga bagyo posible magasulod sa Philippine Area of Responsibility subong nga Mayo, subong nga bulan. According gani kay Obet Badrina, siya ni ang pag-asa weather specialist. May ngalan ako noon duwa ka bagyo nga posible magasulod sini si Kaloy kag si Domeng. Kaloy, hindi na din magapit bi sa Pilipinas kag Domeng. Palihog lang. So, base sa forecast data, mahalin sa Western Pacific ang ma-develop nga system kag maglabay sa Eastern Visayas kag iban nga parte sa Luzon. May mga systems nga posible maglikaw o kung mag-recurve pa kadto sa Japan kag hindi na maglandfall sa pungsod kabay pa. Sa piyak sini wala sang may na monitor nga low pressure area na sulod o kung guwa sang Philippine Area of Responsibility. Ang init lang gidya talaga. Grabe talaga yung init. Masakit sa panit. Hello, galing kay Joe Puswak, pre. Mayong hapon si Moda. Mayong aga, alas 11:16 pa lang. And also, just wanna say hi and good morning as well to Oliver Alcala. Liwaton ko lang si Ma'am Lourdes Alcala. Ma'am, mayong udto sa Moda. Kay Oliver Alcala. Again, mga naga-duty sa may Medical Social Work Department. May ubras bong? Meray, no? And kay Tope and Grace Velonero. Hi again. And I'll be back, of course, with more of your favorite songs coming up. This is iGhost Retro, happening every Saturday. And pingagaw ko lang, migota, Ariel Catalan Guadalupe. Good morning, pre. Halong kadang kalibutan, mariit. Again, iGhost Retro right here sa 95.1 iFM. Ang idol kong FM, the consistent number one music station in

0: Life extension, vitamin D3.
1: Linuria Torres. Now, I'm 45 years old. Nag-start ako ng life extension. D3, 2020. Na-diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gin.
0: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life extension, vitamin D3. May problema ka ba sa imong pagpamuhin? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay nga sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber mabakal sa mga butika.
2: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
3: Ang keratin na may plus.
4: Keratin Plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-empress.
6: Impressively smooth, shiny, and healthy.
7: With regular use.
6: Naka-empress. Nakaka-impress.
7: Try mo na, sis.
6: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Sis mo, sangi mo asawa?
9: EIFM mo.
10: Ang bot sa kandega may bangs.
11: Number one!
0: Cellphone Plus Gold.
12: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kada adlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Cellphone Plus Gold.
13: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
13: Pinahusay.
0: Cellphone Plus Gold.
14: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
15: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
14: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
16: Ako Plus Alco Plus.
17: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
0: D3

0: Dígame, Banks.
1: GX500. Di na ka, no? Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
2: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
3: Sa DTX500.
1: Sa Pilmero, katatlo, sa Subong, kaduan na lang.
2: Subong, kamusta?
1: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DTX500. Ay, nag-ginibatsa.
4: GX500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
10: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Number 1!
4: Santon Plus Gold.
13: Ako gali si Maya. May cysto sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sang resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold.
6: Sa mga butika.
14: Ang 2M Blend Instant Coffee may xanthones at malunggay.
15: Ang 2M may xanthones kag malunggay?
14: Oo, may xanthones at malunggay.
15: Ang 2M Blend Coffee?
14: Oo.
15: As in, xanthones kag malunggay?
14: Oo nga sabi.
15: Sa 2M Blend?
14: Oo, sa 2M Blend. Pinatamis pa ng stevia, ang pampatamis ng mga diabetic.
15: Xanthones kag malunggay?
14: Isa pa.
16: 2M Blend Instant Coffee. Dito ka na sa healthy.
17: BFAD approved and halal certified.
18: Small, medium, large. Amo na ang mga sizes ng favorite kong Angelina. Pero ako ya, extra large.
19: Angelina Bake Shop. Mapino, humukumok, kag na-meet. Na-meet kita.

5 na. It's time for me to say goodbye. I'll be back on Monday 6 to 9 sa aga with Idola Pong para sa Ay Aga na nga programa. And after me will be John Lemon sa pagpadayon sa iGhost Retro para sa inyo lingaw man. Okay? Sige, I'll be leaving you with songs coming from Foreigner and Meha. Pagkatapos ng pila ka baka nung dumako si Brad Pong kanalo ka kalibutan mariit di ka magkabala ka basta magtupong kapusod sigurado sulod. It doesn't matter mo, alright? Sige, magpalayo ka, magpadamo, idol. Babalik lang ko ha, sa lasona naman nga semana. Ini at 95.1 IFM. Oh,

0: Wang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balanse ka timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
1: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
2: Ang keratin na may plus.
3: Keratin Plus.
4: Ang keratin na may plus.
5: Anong mayroon sa Sunflame Plus Coffee Mix? Ang Sunflame Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Sunflame Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Sunflame Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. At tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Sunflame Plus Coffee Mix. Pinakape. Sunflame Plus Coffee Mix.
6: Si Roger Calonce.
7: May hapo ako sa una. Tungod sa doktrisi, siguro isa ka bulan, naglain ang kondisyon sang lawas. Mag-inom ka mo sang doktrisi kay Mayo Ginislaw.
6: Mag-doktrisi Max. Mabakal sa mga butika.
8: Ay, pigil ka mo din. Pigil, kay Maagi ka.
9: Pigil ka mo. Kino ka kahang ni siyaw.
8: Wala ka mo kabila?
9: Ay, ano to?
8: Manugpatay ko kriminal. Kawatan. Kag mga drug addict.
9: Gabi mo!
8: Ikaw ya? Ano kasi mo?
9: Nakapatay ko kawatan.
8: Ikaw?
9: 10 times winner ko. Ang ginapamatay ko. Ang nagapamatay man.
8: Ha?
9: Oh?
8: Mayugli kay may isog di. Update nyo ko to sa punta o. Basi duklon ko to.
10: Ang bot sa kandinga may bangs.
11: Sunflame Plus Gold.
12: Hello, si Mercy. Harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japan ko noong pawan. Try ko ang Sunflame Plus Gold. Sulgod ang duwa ka bulan noong pawan ko.
11: Sunflame Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sunflame Plus Gold.
13: Sa mga butika.

0: Alma lang, Aban Sita.
1: 95.1 Number
2: 1 Ambot sa kandeng may bangs.
3: Mga idol, birthday mo bala sa mga bulan?
4: Happy birthday to you. Happy
3: kung birthday mo, may kanding kami nga regalo para sa imo.
0: Kanding?
3: Ay, birthday mo.
4: Ay, birthday mo? Congratulations! Gula ka na!
3: Ipadala lang sa IFM Iloilo page ang imo ID ng may birthday kay ikaw may chance ka magdaog sang kanding.
0: What you are waiting for?
3: Ay, birthday mo!
0: You send us ang imong ngalan, address, kagang contact number! Ay! Birthday mo!
4: Happy birthday to you!
0: Pumati na! Kag magdaog sang kanding kada bulan ang raffle draw!
3: Ay! Birthday mo! Diri lang sa number 1, 95.1 IFM!
2: Ang bot sa kanding may bangs!
3: Ang Idol Kong FM!
5: TTX 500
6: Lilibet Ipanto 48 Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320 tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi eh.
7: Parang pila na may mong sugar?
6: 136 na lang. Naami na dyan kaya akong tulog sa TTX 500
5: TTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Indigit ko makakaunt sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiya. Itibugit ka tama.
5: Mighty C. Mabasa mga butika.

0: Lupit! Sa kamay mo, mabait! Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Number one! IFM.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, may bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Anong mayroon sa Santon Plus Coffee Mix? Ang Santon Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Santon Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Santon Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. At tumutulong din magpapapaba ng bad cholesterol. Santon Plus Coffee Mix. Pinakape. Santon Plus Coffee Mix.
4: Idol, alas 12 na.
1: Number 1!
5: Ito ang IFM. IFM. The Music and News FM Station of RMN.
6: The Philippines' best.
5: Sa Iloilo.
7: Sa Iloilo.
5: 95.1.
8: Hit after hit, IFM Philippines.
9: Member KBB.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: This is ano gani ka, ma'am?
2: Ikinan. Laging limaras, 62. Gin-hospital ako. Ruptured aneurysm. Natumba lang ko sa banyo. Kanami, gigisan Life Extension D3. Kay bisan ako man, hindi lang magpati. Nga mabuhi ako. Kay bisan doktor ko, hindi magpati.
0: Diri ka na sa puro standalone kag may linibo ka mga medical studies. Life Extension Vitamin D3. Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Number 1.
6: Ako si DJ James Kay De Liomes. Sang una, boron ginang akon nga mata kag hindi ako makabasa sa mga magagmay nga mga litra. Umpisa sa naginom ako everyday sang Doc Tracy Max twice a day after meal, subong masanag na ginang akon nga mata kag wala na ako gasuksok sang antipara.
3: Mag Doc Tracy Max. Mabakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
7: Ako galing si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Sample Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabili sa mga butika. Andong mayroon sa Sample Plus Coffee Mix. Ang Sample Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Sample Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Sample Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. At tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Sample Plus Coffee Mix. Pinakape. Sample Plus Coffee Mix.

착한 내겸의 망스.

0: Dígame, Banks.
1: Ako si Sir Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
2: Yung may VCO!
3: Ang VCO! Yung
2: may D3!
3: Matatas mga butika!
4: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tayo,
5: api ka nunay,
4: DTX 500.
5: Masaligan,
4: epektibo,
5: DTX 500.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa kon paminsaron.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
7: Hala, ubog ang bana.
8: EIFM mo.
0: Bot sa kanday nga may banks.
9: Number 1.
2: Southon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
11: Good thing may Southon Gold Coffee Mix.
10: Maluwas na manamit gid,
11: may free collagen,
10: ang guta tayong kapa.
2: Southon Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na,
2: lalakas,
12: at gaganda ka pa.
2: Southon Plus Gold.
13: Ako si Roy, nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Southon Plus Gold. Tatlo ka beses kadaadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
2: Southon Plus Gold.
12: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
12: pinahusay.
2: Southon Plus Gold.
14: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
15: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
17: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: 95.1 IFM.
1: Ang bot sa kandeng may bangs.
0: Ang Idol Kong FM, the consistent number one music station sa Iloilo. Mayong hapon, Idol, alas 12.42 na. Uy, happy birthday, anay kita, no?
2: Happy birthday!
0: Sa akon nga maanyag nga kumare. Sa talan nga kumare ko, siya kin pinakamaanyag. Base pa lang nila, no? Base pa lang nila nga magtalang ang spaghetti kag puto. Happy birthday!
2: Happy birthday!
0: Merry Christmas, are, mare. Happy, happy birthday!
2: Happy birthday!
1: Te, wala kita na!
0: Mare, kung mabatehan mo ko, aliyog lang ko panalandi sa stasyon. Ipapangalan lang sa ako na ang guard naman ga, hulat naman niya. Idol Ace Alquiza, ato niya Abiana, ah, dala sa may... Kalinog, Wilfredo Makasinag, also happy birthday!
2: Happy birthday!
0: Sir Carl Santillana, ako niya nag-host sa ilang kasal, no? Sa iyang asawa. Happy birthday, Sir Carl!
2: Happy birthday!
0: Just in case lang madumduman mo man ko, sir. Happy birthday, gida. Of course, also kay Melbert Polo, ang ako niya gwapong businessman, no? Nga kilala sa Antiki. Happy, happy birthday, Idol!
2: Happy birthday!
0: And love, love, Unica Cabanas as well. Happy, happy birthday!
2: Happy birthday!
0: Sa liwat, ha? Wala kita da, Idol! And of course, happy, happy fiesta sa tanan ng mga taga-barangay sa Lihid, Barotac Nuevo. Shout out kay Relene Lazarte, Roneth Diaz, Walmi Bedia, Remo Magbanwa, and of course, hi to members ng Desena family. Hi, Des! Mercedes! Desena. Uy, kompleto. Sorry na nga. Na-mention ko nga lang. And of course, Idol. Ang ating mga Idol sa may Metro Iloilo Bulk Water. Kagina, paypay ko ni Sir Edric, no? Ni Idol Edric Suizo. Sir, Idol, salamat kid, ha? Of course, shoutout also kay Anna Rosentin, Mia Balaguer, and J.R. Estrevelio. Again, halin sa imong gwapo nga bin nga si Edric Suizo. Madamoy nga salamat, no? Of course, sa mga nag-send sa ating mga messages, ila text line, no? Send lamang sa ating text line once again. Uy, by the way, sa kay Joy, sa Joy Store, no? Sa kay Lilibeth Kabangal Andicoy, sa Joy Store. Kanami, bro, sa pwesto nila, especially kung naman yung ras, black, kung nainit. Ay, damo, tuyasang puno. Hello, ha? Idol Lilibeth Kabangal Andicoy, of course, no? Salamat kita, Idol, alas 12.45 na. Again, Idol, isend lamang ang inyong mga greetings once again, 0991-716-8321. Inig 95.1 IFM.
1: Ang bot sa kandega,
0: ang Idol Kong FM, the consistent number one music station sa Iloilo.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Angalan ko, Consuelo Candulesa, pati ka na sa apo ko, tungod sa balatian ng dengue. Nagreklamo ko na akong lula ko na masakit, bigyan pa ako, hindi gabusog, hindi ako katurog. Tungod sa Life Extension ng Vitamin D3, nag-ayad ka na eh, tama yung effective.
0: Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1,000 IU, sigurado nga epektibo.
2: Sis, nga ado buringot ka?
3: Duh, wala ko sa mood.
2: Ha? Nga ano nga napkin ang gamit mo?
3: Napkin? Ano ang connect?
2: Sis, nakanotar ka bala nga stress-free ako bisan arang akon period? Kay gamit ko ang number one feminine pad. Gani sa heavy flow, gamita na ang Sister's Sanitary Napkin. Kag para man sa everyday comfort, gamita ang Sister's Panty Liner.
3: Malakat anay ko, sis.
2: Diin ka na makadu, sis.
3: Nag-message ang akon boyfriend kay madate ko no kami. Pero bago ina, mabakalanay ako sa Sister's Sanitary Napkin. Kag Sister's Panty Liner. Kag maligo para hamot kag fresh.
4: Para sa heavy flow, short or long period, night use or overnight use, mag-Sister Sanitary Napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, kag breathable. The number one feminine pad. And for everyday comfort, mag-Sister's Panty Liner. Available in Mercury drugstores and in leading supermarkets and drugstores nationwide.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
8: Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Rodel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
8: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbisa mga buta.
10: Ga.
11: Ay, aran mo biyo ko nga gwapo. Ginatawag niya ko. Abo. Masimutan ko naman ni Karol ng kahamot niya mo. Wow, kilig to the max kit kuya. Ano to ga?
10: Palapit ti blanay ga. Mapabalhas ta.
11: Siling ko gidaw. Arin ako ga. Ano?
10: Arang baldi ho. Isa imo, isa akon. Idulong ko bi sa balay bi.
12: Ambot sa kandiga may bangs.
8: Samphone Plus Gold.
13: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Samphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
8: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Samphone Plus Gold. Nabili sa mga butika. Andong mayroon sa Samphone Plus Coffee Mix. Ang Samphone Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Samphone Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Samphone Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. At tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Samphone Plus Coffee Mix. Pinakape. Samphone Plus Coffee Mix.
7: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: That song was brought to you by Tanduay Light. Gaan lang may kasama.
1: Op, op, op, op, op, op, op. Kalma lang, Abansita.
2: 95.1
3: Number 1
1: Ang bot sa kandinga may bangs.
4: Mga idol, birthday mo bala sa buong bulan?
5: Happy birthday to you. Happy
4: kung birthday mo, may kanding kami nga regalo para sa imo.
6: Kanding?
4: Ay, birthday mo.
6: Ay, birthday mo? Congratulations!
5: Gula ka na.
4: Ipadala lang sa IFM Iloilo page ang imo ID ng may birthday kay ikaw may chance na magdaog sang kanding.
6: What you are waiting for?
4: Ay, birthday mo.
6: You send us ang imong ngalan, address, kagang contact number. Ay, birthday mo?
5: Happy birthday to you.
6: Mga tita, kag magdaog sang kanding kada bulan ang raffle draw.
4: Ay, birthday mo. Diri lang sa number 1, 95.1 IFM.
1: Ang bot sa kanding may bangs.
4: Ang Idol Kong FM.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Mag-TDX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: TDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: TDX 500!
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
7: Mighty C,
10: mababaka sa mga butika.
11: Mare, ano ni natabo kay baby ko man? Sige kahibi, kag daw hindi komportable.
12: Mare, dugay ta nakaginahambalan nga ilisi na inang ginagamit mo nga diaper.
11: Diaper? Ano na iyang labot sang diaper?
12: Mare, dapat komportable si baby pareho kay mommy. Gani switch na to Lampin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, and can last up to 12 hours. Hygienic, safe, kag baby skin friendly, kahit 100% cotton.
11: Mare, bantayan ay baby ko kay malakat ako.
12: Ha? Diin ka makadto.
11: Mabakal ako sang madamo nga Lampin Pants Baby Diaper. Mega sulit nga presyo kag mega kalidad nga produkto.
13: Lampin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Megasoft Hygienic Products Incorporated. Available in all Mercury drugstores and in leading supermarkets and drugstores nationwide.

0: 95.1 FM.
1: Ang bot sa kandiga may bangs.
0: Ang Idol Kong FM, the consistent number one music station sa Iloilo. Mayong hapon, Idol. Alauna 13 na. Uy, kumusta naman ang atun niya preparasyon sa pamahaw, Idol? Basta... Amunin ka na siya, tag-iitiyangin ito, Idol, namin magpalamig-lamig, no? Magpalamig-lamig sa halo-halo, kundi ka na yung mais con yelo, Idol. Pakuribong lang sulod balay. Grabing BTS, init, Idol, no? Kundiin ka bakit to sa balay nyo? Masikpanago na lang, kundi nadamping ang malamig. Mayo, alam niyong iba na may arko niya. Ito siyempre, kapahulom-hulom, Idol. Anyway, mayroong hapon na kita, no? Greet ko lang si Kenneth Hagurin, kag si Tiloy, kag si Uncle Erad Hagurin, kag ang ako nga pamilya, Romero. That's guy from Mary Jane, or May Jane Romero. Thank you, Idol. Hello, Idol Ray, no? Ray Panes, ang LCC Taxi Idol. Salamat, Ged, ha? Kabay pang kota na kita, Idol. Idol Ray! Panes? Hindi si Idol Ray nga DJ. Idol Ray Panes! Eyes on the road, not on the legs, ha? Tapos ang mga driver, kaya mga sweet lover, kina yan. Idol Ray Panes! Umaarangkada! Kahit kurbada! Amo na tirada da. Mga idol, no, just in case lang bala, no. Sa may papatindugon nga cooling station dire sa Iloilo City, no. Gaan tala ka mo sa idea, idol, kung anong pwedeng himuon mo, no. Pwede ka pa-register, no. Pwede ka kasulod, rest and cool down just in case medyo sakit mong ulo. Medyo matumba ka na, idol, no. Hindi pagpilita, idol, ha. Kay base masubrahan pa na maglala pag imong sakit, Idol, ha. Of course, no, sa dira nga cooling station, na Idol, no, situated ni siya sa may Plazoleta Tagay, isa sa may General Luna lapit sa San Agustin, kag sa may Diversion Road, no. Nga hopefully next week matapos na ni, no, kag operational na. Kung gusto mo, Idol, mag-inom tubig, miyara man dira. Ha? And may gusto magpa-check sa ilang blood pressure, no? Blood pressure nyo, check nyo, pwede man. May mga staff man nga mag-assister sa inyo, no? In 30 minutes sa time, no? After ka mong magsulod. And of course, if ever nga okay na ka mo, pamatcheck nyo, feeling nyo na kaya nyo na nga maglakat, Idol, na pwede na ka mo kahatag sang space sa iba, Idol, ha? Kaya 20 lang ang pwede nga ma-occupy sa sininga cooling station, Idol. Enchendes! Hindi na ako pasaway, Idol, ha? 20 lang, hindi 21. Alauna, 15 na, iniyang 95.1 FM.
1: Ang bot sa kandiga may bangs.
0: FM, the consistent number one music station sa Iloilo. Kaupod nyo, Idol Jalemon. This is I Goes Retro.

0: Alauna 16.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Resort. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagkasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, napigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya ginabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
4: Wow.
3: Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika!
7: Mare, ano ni natabo kay baby ko man? Sige kahibi, kag daw hindi komportable.
8: Mare, dugay ta nakaginambalan nga ilisi na inang ginagamit mo nga diaper.
7: Diaper? Ano na iya ang labot sang diaper?
8: Mare, dapat komportable si baby pareho kay mommy. Gani switch na to Lampin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, and can last up to 12 hours. Hygienic, safe kag baby skin friendly kay 100% cotton.
7: Mare, bantayan ay baby ko kay malakat ako.
8: Ha? Diyan ka makadto.
7: Mabakal ako sang madamo nga Lampin Pants Baby Diaper. Mega sulit nga presyo kag mega kalidad nga produkto.
9: Lampin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Megasoft Hygienic Products Incorporated. Available in all Mercury drugstores and in leading supermarkets and drugstores nationwide.
10: Tundoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1!
11: Santo Plus Herbal Capsule.
10: Adunay mangosteen o kamungay.
11: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
10: Inaadlaw-adlaw, umalas sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
11: Santo Plus Herbal Capsule.
10: Ang Suplemento in 1 na masaligan.
11: Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Tundoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1!
11: Santo Plus Herbal Capsule.
10: Adunay mangosteen o kamungay.
11: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
10: Inaadlaw-adlaw, umalas sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
11: Santo Plus Herbal Capsule.
10: Ang Suplemento in 1 na masaligan.
11: Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
12: Gamot, ha?
13: EIFM mo!
14: Ang bot sa kanding may bangs.
15: Number 1!
16: Santum Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santum Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione.
18: Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
16: Santum Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
21: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
22: Ang batang lagundi, Plemex!
23: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
25: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
26: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm!
27: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
25: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
26: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
27: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
0: ACS
1: Number 1.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Hey, si Mercy. Harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Si Myla Baltan Peralta.
5: I was diagnosed with stage 2B ovarian cancer. Nung nagpro-doctrice na ako, cancer-free na po ako. Wala na yung buo-buong dugo, wala ng bukol. Bale, 3 years na ako yung leading testimony.
2: Mag-doctrice Max! Mabakal sa mga butika.
6: Ako si Cherry, saka full-time virtual assistant. Halos 24/7.

0: 5.1. Number 1.
1: Ambo, tsaka ndenga may banks.

0: Dengan May Bangs.
1: Mga idol, may nakita o kung masaksihan bala ka mga aksidente, krimen, makatilingala, pinasahi kag makahlamot nga hitabo, dako nga event o kung kalamidad sa inyong lugar, kamo ang mangin I Patroller sang 95.1 IFM Iloilo. Kuhaan lang sang video o kung picture kag ipadala kalakip ang inyong report sa IFM Iloilo Facebook page. Basi ang balita mo, ang masunod namon nga i-feature sa page kag ibalita on air. Mangin mata kag dulugan sang IFM Iloilo. Mangin I Patroller na. Diri sa 95.1 IFM. Ang Idol Kong FM. Ginadulong man sa inyo sang
2: Marka Pabo Special Sutanghon by Radiant Store. Other products: Marka Pabo Special Bihon, Golden Manila Bihon, Pansit Canton Special Miswa, Pansit Molo Strips, Pansit Nomi, Pansit Ifuven, and Marka Pabo Frozen Products, Pansit Molo Balls, Shawmai Spring Rolls, Shawmai Wrapper, and Radiant French Fries. And also, Jerry's Homemade Delicacies, Jerry's Pinasugbo, Piaya, Barquillos, Bandi, Pansit Canton, kag Madamo pa, located at Barangay San Juan Molo. For orders, please visit their FB page.
3: Alauna 33.
4: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
5: GTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
8: Ila tong score gani?
6: 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
8: agad. Ila na lang imo nga blood sugar.
6: 160. Inom kamo sang GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
5: GTX 500. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
5: Santhol Plus Gold.
10: Ako gali si Shirley.
11: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
10: Pinaghambal sa akon na imnan ko kuno sang Santhol Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
5: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santhol Plus Gold. Sa mga butika.
12: Palaw, bukang ba na?
0: E-I-F-M mo. Ang bawat sa kandiga may bangs.
13: Number 1.
5: Santhol Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santhol Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
5: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
16: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
18: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
19: Gikan sa

0: heavy-duty katinlo sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ACS. Andong mayroon sa Sanson Plus Coffee Mix. Ang Sanson Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Sanson Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Sanson Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. At tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Sanson Plus Coffee Mix. Pinakape. Sanson Plus Coffee Mix.
2: Number 1.
3: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
4: Charm, Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
6: 2M Choco, ang healthy na choco para sa mabilis at maayos na paglaki ng inyong mga anak. 2M Choco, ang healthy na choco. Mayroong malunggay, mangustin at chlorella. Pinatamis ng stevia. 2M Choco, ang healthy na choco. Bili na sa mga suki niyong grocery stores.
7: Mapino, kumukumo, kag na meet na meet kidya. Amo na ang favorite ko nga Angelina. Excuse me.
8: Angelina Bake Shop.
9: Mapino, kumukumo, kag na meet na meet

0: 95.1 IFM.
1: Ang bot sa kandiga may
0: bangs. Ang Adult FM, the consistent number one music station sa Iloilo. Mayong hapon, Idol. Alawa na 45 na. Once again, happy birthday.
2: Happy birthday!
0: Sa mga nagka-celebrate sila mga kadlawan, subong adlaw, Idol. Happy birthday, Idol!
2: Happy birthday!
0: Teno, ras yung mga celebration. Kay mga dokda. Sa totoo lang, wala pa kong lakapanyaga. Ang ako niya, wallet de, himugto na. Ay, sagad, makuya ka naladala sing wallet niya, wala mo din sulod. No? Na wala mo lang pulos, no? Kadala kasing wallet mo, tapos sulod niya, puro mo lang resibo. Idol, paki-check ha sa mga resibo ninyo sa wallet ninyo. Base may malapit na lang ang maramata, Idol. Ang iyong mga pinalangga ang alahas, ha? I-check mo, ha? Base ma... may embargo lang sa pawn shop. Maying hapon kay Idol Morning Star, no? Idol, salamat gid, ha? And ginapasalamatan niya ko, no? Ang talan niya mga nagbulig sa iyong pariente, no? Kaya na sunugan sa may haro, Idol, no? Talagang nagbulig sa akong Eloy, mga utod, mga hinablos, kag mga pariente kaya nasunugan. Last Saturday, Idol, madami nga salamat na God bless you all the time. Ating kapasalamat si Joel Hava Caliado or si Morning Star. Idol, basi may mabulig ko si Muay, PM lang ko, Idol, ha? Ang masarangan talaga. Idol, init subong sa panahon, Idol, ang dapat ang pasensya mo, Idol, ha? Ipalabaon gid, Idol, ha? Especially kung wala pa yung kwarta, agasambok pa gid ang kilay. Dapat, no, i-relax sa yung mga utok, Idol. Ilan taon na lang na ihampang na lang sa mga paboritong halampangan, Idol. Or, buha ka to sa mga friends mo, ho, tapos lagaw ka mo sa may... sa din sa mall kay Dabo ang gid makita, malay mo ang imong forever to na. Sa mga Grab driver naton, Maxim, no, anuman utol, no, modernized jeepneys, kundi ka man pa kanto, Idol, halong-halong, ha, kabay pa nga maging productive kita sa subong adlaw, no. Di baling wala kwarta, basta importante guwapo taya. Di pala kaya guwapa syempre, no. Ano mo lang akong damo ka kwarta, pero kung laway. Alaw na 48.995.1 IFM.
1: Ang bot sa kandiga
0: may bangs. Ang Idol FM, the consistent number one music station sa Iloilo. Kapon nyo, Idol Jalaman. This is I Goes Retro.

0: Alauna 49.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma nang gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Magabuti ka.
5: Sis, nga ado buringot ka?
6: Duh, wala ko sa mood.
5: Ha? Nga ano nga napkin ang gamit mo?
6: Napkin? Ano ang connect?
5: Sis, nakanotar ka bala nga stress-free ako bisan arang akon period? Kay gamit ko ang number one feminine pad. Gani sa heavy flow, gamita na ang Sister Sanitary Napkin. Kag para man sa everyday comfort, gamita ang Sister's Panty Liner.
6: Malakat anay ko, sis.
5: Diin ka na makadto, sis.
6: Nag-message ang akon boyfriend kay ma-date ko no kami. Pero bago ina, mabakalanay ako sang Sister Sanitary Napkin. Kag Sister's Panty Liner, kag maligo para hamot kag fresh.
7: Para sa heavy flow, short or long period, night use or overnight use, mag Sister Sanitary Napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, kag breathable. The number one feminine pad. And for everyday comfort, mag Sister's Panty Liner. Available in Mercury drugstores and in leading supermarkets and drugstores nationwide.
2: Sample Plus Gold.
8: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Pumili sa mga butika. Andong mayroon sa Sample Plus Coffee Mix. Ang Sample Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Sample Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Sample Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. Tumutulong din magpapababar ng bad cholesterol. Sample Plus Coffee Mix. Pinakape. Sample Plus Coffee Mix.
9: Ay, aba, limose man ninyo ang makaluluoy.
10: Chay, kahapon daw salmunan mo lang ng imo lata. Subong ya, daku-daku na nayaw.
9: Heh, totoo, bisan man nagpakilimos lang ko. Wala kuya pag-asa mag-asinso.
11: Ang bot sa kandiga may bangs.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washy!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
0: Si Roger Calonce.
18: May hapo ako sang una.
19: Tungod sa doktrisi, siguro isa ka bulan, naglain ang kondisyon sang lawas. Mag-inom ka mo sang doktrisi kay mayo ginis lawas.
0: Mag-doktrisi Max. Mabakal sa mga butika.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
11: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
9: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
14: ACS
5: number one.
8: Kung ikaw nag-edad 50 pa saka, parehas ko, mas dako na ang risgo sa paglasaw sa pananaw. Mas challenging ang pangadlaw-adlaw ng mga ulubrahon kasubong sang pagbasa, pagsulat, kag pagmaneho. Ang Optin ang may lutein na mahimo makabunig sa ikaayong lawas sang mata. Ginabatuan ang epekto sang glaucoma, macular degeneration, kag katarata. Makita gid ang ikaayong lawas. Mabakal ang Optin sa mga nagapanguna o butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit. Samtang nagaedad, halungan ang pananaw sa bulig sang natural nga nutrisyon. Mag-inom sang Optin adlaw-adlaw. Available sa mga leading drugstores nationwide.

0: Downy Rock the Rub, bango-bango. New Downy, even better na versus previous formulation.
1: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damos ang ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by Downy. Rock the rub, bango bango.
1: Up, up, up, up, up, up, up. Kalma lang, abansita.
2: 95.1.
3: Number 1.
4: Ang bot sa kandinga may bangs.
5: Mga idol, birthday mo pala sa buong bulan?
6: Happy birthday to you! Happy
5: kung birthday mo, may kanding kami nga regalo para sa imo!
7: Kanding?
5: Ay, birthday mo!
7: Ay, birthday mo? Congratulations!
6: Gula ka na!
5: Ipadala lang sa IFM Iloilo page ang imo ID ng may birthday kay ikaw may chance na magdaog sang kanding!
7: What you are waiting for?
5: Ay, birthday mo!
7: You send us ang imong ngalan, address, kagang contact number! Ay! Birthday mo?
6: Happy birthday to you!
7: Pamati na! Kag magdaog sang kanding kada bulan ang raffle draw!
5: Ay! Birthday mo! Diri lang sa number 1, 95.1 IFM!
4: Ang bot sa kanding may bangs!
5: Ang Idol Kong FM!
8: TTX 500
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong TTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
8: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
8: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
13: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
14: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
15: Nabalaan nyo ba lang na may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro! May silimarina, may multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro isa ka hepatic protector. Upod ang husto nga pagkaon kag ehersisyo, makabulig ini sa pagmaintenar sang maayong nga kahimtangan sang atay. Mas nami pagid. Ang Liver Aid Pro mahimo man makabulig sa treatment sang chronic inflammatory conditions pareho sang fatty liver. Dumduma! Liver Aid Pro! Liver up na kita! Liver Aid Pro! Mabakal ang Liver Aid Pro sa tanan nga leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Goodbye.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Tribe Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS number one.
2: Anong mayroon sa Sanson Plus Coffee Mix? Ang Sanson Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Sanson Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Sanson Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. Tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Sanson Plus Coffee Mix. Pinakape. Sanson Plus Coffee Mix.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS. Gusto mo ba ng pampalamig na healthy? Mag 2M Plus Instant Juice Drink. Hindi lang lasang guyabano. Gawa ito sa tunay na guyabano. May xanthones mula sa mangosteen. May malunggay pa at pinatamis ng stevia. 2M Plus Instant Juice Drink. Bili na!
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede makaistorya si Fatima Pamplona.
4: May bukol ako din man sa titi. Sa breast, nag-take ako vitamin
3: D3. Ang Life Extension.
4: Ay, oo. Nagkanto ko sa Stat Lab, ang bukol ko ay nabigyan,
2: sir. Diri ka na sa puro standalone kag may linibo ka mga medical studies. Life Extension Vitamin D3.
5: Alas 2:04.
6: Number 1!
7: Ito ang IFM, the music and news FM station of RMN.
8: The Philippines' best.
7: Sa Iloilo, 95.1.
9: Hit after hit, IFM Philippines.
10: Member KBB.

0: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
1: I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-FM.
2: Ang boat sa Kandinga may bangs.
1: Idol Kong FM, the consistent number one music station sa Iloilo. Maying hapon, Idol. Alas 12. This is Size na. Kumusta naman ang kakaon na sa pamahaw sa may Chad's Food Trip, no? So may Kabatuan Branch, Haniway, Lambunaw, kag soon to open, ladies and gentlemen, Santa Barbara, good, no? Kay Sir Tonton and Ma'am Kathy Alviar, thank you, good, no? Judy Castaneda, and sa tanang mga guwapa dala, no? Mayroong hapon, good, sa inyo. Ang inyong angalan, ready? O, isa-isa, unta ka mo, habi ba yung lang mga guwapa, da? Anay, ha? Entertainment, anay, Idol, no? Kumusta sa mga busy kid, I'm sure. Dira sa may kusina, no? Hello kay sa mga Power Pop with a P, Idol. Power Pop Girl. Kring-kring, si Berna, si Javelin, si Remini, si Zell, si Juday, si Javelin Tintin, Josie, Jella, April, Chris, Karil, si Geng-Geng, nga mahilig sa saging. Pero hindi ko ganyan na trip pa na si Geng-Geng man. Geng-Geng! Amot lang ganda ko nang sala si Judy or Ging-Ging or Geng-Geng. Basta Geng-Geng. Janine, Joyce, Grace, Gracie, Ann-Ann, kag of course si Judy, no? And of course, natalang yung mga guwapa, mga guwapo, yung mga customers ng Chad's Food Trip, no? Sir Tonton! Doko namin, tanin mamat. So, galing to, gusto ko ganyan halo-halo. Subong mo. Sir Ton, may hapon, sir. Ipabati-bati lang. Sir, wala kita na, sir. Ayan, sir. Joke lang, sir. Maraming salamat. Kaya, of course, no, Idol, hamal nila, Idol, no, kung may problema ikaw, especially sa iyong pamilya, pagigugma, no, kung may kontra ka, Idol, no, prank ka, ha, Idol? Ha? Keep it privately, ha? Kag peacefully, ha? Ay, wala kami labot kung ipost mo man sa Facebook sa wall mo. Ay, ano mo nilabot namon kung imong apyakbalay gaho di ang ido. Actually, advice ko si Imo, no, kung gahod ang ido, yeah, Idol, no? Take time, no, istoryahon mong imong kasilingan nga mare, kumpare, pwede mahulam ko man na kung ang inyong ido. Da, kaya doon kagabi, wala, ikaw katulog mo. Na, para sila naman ang hindi katulog, Idol. Walang punga pa mga malo-malo, lala! Ha? Hindi sa kay post, Idol. Sa imong wall, no? Kay damo sa ang chismora, chismosa kag bantahera, Idol. Areglado? May nag-chat sa akong sino ni? Ha? Pero makmak, pre! Shout out, pre! Ay, lang yung migo kaya sa igla ko. Kaya nagulagaw lang niya. Wala kita problema, skwarta. Idol, makmak, no? Sang iglak, no? And of course, no? Instacar, ha? Sa mga gusto mag-renta sa mga salakyan. Araw, Instacar, no? Kay Mama Cha, aming hapon, ha? O, te, pre? Ang akon nga pizza na pre, lagi ko pre, ha? Paborito na muna ni, no? Ni Jerry, no? Di ba, Meg, Jerry, no? Mati sa subong. Kabalya, ako, Meg, wala kita da. Wala, ay, wala gani ko mo, ikaw pa yan. Asakta na si Boss Makmak, ho? Na, ihaboy ko na yung commercial, Idol. Kumusta kay Quincy, ha? Hello sa inyo da sa mga guwapo, ang mga pintor, dira sa mga iglak, no? Sa mga gusto magpapinta, kung may problema yung musulakyan, may guba, Idol. Diretso nyo na sa may balabag, dala sa may iglak, no? Sa may car care center, Idol, ha? Okay, mas guwapo, pastang iyang slakyan. Haboy ko na commercial, Idol. Pabalik natin more retro songs. Last hour stretch. Kau po nyo, Idol, John Lemon, ining 95.1 IFM.
2: Ang boat sa kandinga may bangs.
1: Ang Idol Kong FM, the consistent number one music station sa Iloilo.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Hello, bukang ba na?
2: EIFM mo.
3: Ang bot sa kanding may bangs.
4: Number 1. EIFM.
5: Mare, ano ni natabo kay baby ko man? Sige kahibi, kagdo hindi komportable.
6: Mare, dugay ta nakaginambalan nga ilisi na inang ginagamit mo nga diaper.
5: Diaper? Ano na iyang labot sang diaper?
6: Mare, dapat komportable si baby pareho kay mommy. Gani switch na to Lampin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, and can last up to 12 hours. Hygienic, safe, kag baby skin friendly, kay 100% cotton.
5: Mare, bantayan ay baby ko kay malakat ako.
6: Ha? Diin ka makad to.
5: Mabakal ako sang madamo nga Lampin Pants Baby Diaper. Mega sulit nga presyo kag mega kalidad nga

0: doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
1: Santum Plus
0: Herbal Capsule.
1: May mangustin at malunggay.
0: Dobling sangkap sa isang kapsula.
1: Inumin araw-araw,
0: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
1: Santum Plus
0: Herbal Capsule.
1: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
0: Suggested retail price, 13 pesos lang.
1: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Santon Plus Gold. Tatlo ka beses kada adlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
2: Santon Plus Gold.
4: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
4: pinahusay.
2: Santon Plus Gold.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
5: Santon Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Number 1!
12: Ako si DJ James Kay De Liomes. Sang una, boron ginang akon nga mata kag hindi ako makabasa sa mga magagmay nga mga litra. Umpisa sa naginom ako everyday sang Doc Tricimax twice a day after meal, subong masanag na ginang akon nga mata kag wala na ako gasuksok sang antipara.
13: Mag Doc Tricimax! Mabakal sa mga butika.
14: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
15: Charm!
16: Charm Fabcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangloob kumakabloob sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS.
17: Sis, ganda ng hair.
18: Naka-empress.
17: Impressively smooth, shiny, and healthy.
18: With regular use.
17: Naka-empress. Nakaka-impress.
18: Try mo na, sis.
17: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
19: Empress Shampoo. For impressive hair.
20: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
21: Keratin Plus.
19: Ang keratin na may plus.
22: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
23: Eh ikaw, Kuya Mano,
22: nag-Alco Plus ka ba?
23: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
22: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
21: Ako Plus, Alco Plus.
24: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
25: Ganyan ang Pinoy!
26: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
27: Be MX Extraordinary with MX3.

0: I love you.
1: This song is brought to you by Liver Aid Pro. May silim na rin na, may multivitamins pa. Amoy na ang Liver Aid Pro. Bulig sa pag-adipan sa ngatay. Liver up na kita with Liver Aid Pro.

0: Trey Banks.
1: Alas 2:35.
2: That time check was brought to you by Alcoplus. Nag-Alcoplus ka ba? Ako, plus Alcoplus.
3: Nagapalandunong pala ang imong panulukan.
4: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
8: Kung doble, okay. Maundin hinata sa supplement 2-in-1. Santo Plus, herbal capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Doble ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kung sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus, herbal capsule. Ang supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang. Kung doble, okay. Maundin hinata sa supplement 2-in-1. Santo Plus, herbal capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Doble ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kung sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus, herbal capsule. Ang supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
10: Number 1!

0: sa kada pahid? Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May cyst ko sa ovary.
2: 3 cm na gali.
3: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
1: Sample Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito nga kape amuang Sample Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pamagbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Sample Gold Coffee Mix.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
6: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Chismo! Sangi mo asawa!
10: EIFM mo!
11: Ang bot sa kandega may bangs!
12: Number one!
13: Andong mayroon sa Sample Plus Coffee Mix. Ang Sample Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Sample Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Sample Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. At tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Sample Plus Coffee Mix. Pinakape. Sample Plus Coffee Mix.
14: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
15: Charm, Fab, Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Bangong kumakabloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: Ang 2M Blend Instant Coffee, may xanthones at malunggay.
19: May xanthones at malunggay?
18: Oo, xanthones at malunggay. Pinatamis pa ng stevia, ang pampatamis ng mga diabetic.
20: 2M Blend Instant Coffee, dito ka na sa healthy.
21: Super Fiber.
22: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
21: Super Fibers ang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.

0: D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Tuwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
2: Sis, nga adoburingot ka?
3: Da, wala ko sa mood.
2: Ha? Nga ano nga napkin ang gamit mo?
3: Napkin? Ano ang connect?
2: Sis, nakanutar ka bala nga stress-free ako bisan arang akon period? Kay gamit ko ang number one feminine pad. Gani sa heavy flow, gamita na ang Sisters Sanitary Napkin. Kag para man sa everyday comfort, gamita ang Sisters Panty Liner.
3: Malakat anay ko, sis.
2: Diin ka na makadto, sis.
3: Nag-message ang akon boyfriend kay ma-date ko no kami. Pero bago ina, mabakalanay ako sang Sisters Sanitary Napkin. Kag Sisters Panty Liner. Kag maligo para hamot kag fresh.
4: Para sa heavy flow, short or long period, night use or overnight use, mag-Sister Sanitary Napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, kag breathable. The number one feminine pad. And for everyday comfort, mag-Sister's Panty Liner. Available in Mercury drugstores and in leading supermarkets and drugstores nationwide.
0: Cellphone Plus Gold.
5: Kuya si Mercy, ara po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan
0: ko. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pamilin sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pamilin sa mga butika. Ming!
7: Uy, Ming! Adi ka, Ming?
8: Bati ko, Ming! Nakasumalang ka kuno aswang kagabi?
7: Ming!
8: Wow! Ti wala ka nagdalagan kag nagpalagyo, Ming? Believe git kuya sa imo sa kaisog ya, Ming ya!
7: Ako pa!
8: Dalang, anong ginbuhat mo, Ming?
7: Heh, malagyo ka pa to kay! Naplanuhot na ko sa gawayan nga managu! Malagyo ka pa!
9: Ang bot sa kande nga may bangs!
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Linda.
12: Oh, ako dia. Mga liog ko at mga botkon ko lang panggulos na makatulkatulgid. Madugay mga 1 year gid na akong antos. Maayogid ang Life Extension Vitamin D3. Ako masakit na kuwagi.
10: Dapat. Bastante ang Vitamin D level sa imulawas. Dapat. Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1,000 IU. Sigurado epektibo.
13: Kung ikaw nag-edad 50 pa sa ka, prehas ko, mas dako na ang risgo sang paglasaw sang pananaw. Mas challenging ang pangadlaw-adlaw ng mga ulubrahon kasubong sang pagbasa, pagsulat, kag pagmaneho. Ang Optin ang may lutin na mahimo makabulig sa ikaayong lawas sang mata. Ginabatuan ang epekto sang glaucoma, macular degeneration, kag katarata. Makita gid ang ikaayong lawas. Mabakal ang Optin sa mga nagapanguna o butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit. Samtang nagaedad, halungan ang pananaw sa bulig sang natural nga nutrisyon. Mag-inom sang Optin adlaw-adlaw. Available sa mga leading drugstores nationwide.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin.
19: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
20: ACS!
21: Sis, ganda ng hair!
22: Naka-Empress!
21: Impressively smooth, shiny, and healthy
22: with regular use.
21: Naka-Empress! Nakaka-impress!
22: Try mo na, sis!
21: Be an Empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
23: Empress Shampoo for impressive hair.
1: Andong mayroon sa Sanson Plus Coffee Mix. Ang Sanson Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Sanson Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Sanson Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. At tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Sanson Plus Coffee Mix. Pinakape. Sanson Plus Coffee Mix.
2: Number 1.
11: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
23: Ang keratin na may plus.
24: Keratin Plus.
25: Ang keratin na may plus.
26: Down!

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Up, up, up, up, up, up, up. Kalma lang, abansita.
2: 95.1.
3: Number one.
1: Ang bot sa kandinga may bangs.
4: Mga idol, birthday mo pala sa buong bulan?
5: Happy birthday to you! Happy
4: kung birthday mo, may kanding kami nga regalo para sa imo!
6: Kanding?
4: Ay, birthday mo!
6: Ay, birthday mo? Congratulations!
5: Gula ka na!
4: Ipadala lang sa IFM Iloilo page ang imo ID nga may birthday kay ikaw may chance ka magdaog sang kanding!
6: What you are waiting for?
4: Ay, birthday mo!
6: You send us ang imong ngalan, address, kagang contact number! Ay! Birthday mo!
5: Happy birthday to you!
6: Pumati na! Kag magdaog sang kanding kada bulan ang raffle draw!
4: Ay! Birthday mo! Diri lang sa number 1, 95.1 IFM!
1: Ang bot sa kanding may bangs!
4: Ang Idol Kong FM!
7: Alas 3:01.
8: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
9: TTX 500.
10: Juice Benlot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko?
11: Ano sa una ang imo
12: blood pressure?
10: 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
10: 3 times a day ginakon ang TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
9: TTX 500. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
13: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
14: Nabalaan nyo ba lang ang may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro! May silimarina, may multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro, isa ka hepatic protector, ini sa pagmintinara sang maayong makayong tangan sang atay. Mas nami prevent sang chronic inflammatory conditions pareho sang fatty liver. Dumduma Liver Aid Pro! Mabakal ang Liver Aid Pro sa tanan ng leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic

Rico. Number 1. Ito ang IFM. The Music and News FM Station of RMN.

0: 95.1 IFM.
1: Ang bot sa kandega may banks.
0: Ang idol kong FM, the consistent number one music station in Iloilo. Alas 3:15 oras mga idol, kumusta ka mo sa adlaw nga Sabado? Sa gahapon ang mga amo nagarulokso sa kabukiran sa kainit sa ang kalibutan. Dress down, dehydrate, kag magdala sang payong no kung magwa kita. Hindi naman yauya nga magubang porma. Importante safe ka no. Kag hindi ka mag kuan magpulok-pulok, hindi ka matumba nga wala pilas. Ang magandang summer mga idol. Well, anyways, precaution and prevention is best. Para nga i-practice na itong hindi kita may guan sang heat stroke. Kagun ano pa yung mga heat-related, temperature-related ng mga ahalit sa aton kalawasan. No? Ang oras, alas 3:15. Ina ang ginadulong sa aton sang aton bagong abyan sa kapihan. Walay liwan ko ng Xanthone Gold Coffee Mix nga may glutathione kag... collagen, mga idol. Ti, amo ning mga kwan, ang ipatpat ko sa inyo, ining mga beneficyo, sa inyong mga ingrediente nga aton makuha sa aton paborito iyang kape. Dario, Ang aton panit, kagang kutis, amo ang nagbeneficyo sa collagen. Unang aton nga mga beverages, ang aton kape, may collagen, mga idol. No? Kag-isa yun sa importante nga panakot sa pagpabaskog sa aton iya nga, kaso-kasoan kung sa aton nga mga katulanan sa kalawasan. Samtang nag-iedad ang tao, nagaluya kag nagahina ang aton iya nga body joints. Amo na nga, kinanglano naton, nga sa kada pananakit sa aton tuhod, siko, abaga, kagiglikod. May collagen nga nagatabang sa aton. Ang collagen ang nagabulig man kayo sa aton niya mga cartilage sa aton kalawasan. No? Agod nga, mabuhinan ang mga pagbalanakit para nga libre kita maghulag nga walang aray. No? Ganyan mga idol, iupod lang ang collagen, ang Xanthone gali, no? Xanthone Gold Coffee Mix nga may collagen sa aton niya adlaw-adlaw nga pangginawi. Alright? Ghost Retro. Alas 3:17.
2: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaan ang may kasama?
3: D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gidan ay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mabakal, sumabuti ka.
6: Gikan sa

0: Dino sa kada pahid.
1: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Andong mayroon sa Sanfon Plus Coffee Mix. Ang Sanfon Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Sanfon Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Sanfon Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. Tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Sanfon Plus Coffee Mix. Pinakape. Sanfon Plus Coffee Mix.
4: IFM mo!
5: Ang bawat sa kandiga may bangs!
6: Number 1!
7: Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald, bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Sanfon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
7: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
9: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
10: Charm!
11: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangloob kumakabloob sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
7: Sanfon Plus Gold.
12: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sanfon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
7: Sanfon Plus Gold.
13: Mas pinalakas,
7: pinagaling,
13: pinahusay.
7: Sanfon Plus Gold.
13: Pabili sa mga butika.
14: Sis, ganda ng hair.
15: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
14: With regular use.
15: Naka-empress.
14: Nakaka-impress.
15: Try mo na, sis.
14: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
16: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Number one.
17: Small, medium, large. Amo na ang mga sizes ng favorite kong Angelina. Pero ako ya, extra large.
18: Angelina Bake Shop. Mapino, humukumok, kag na-meet, na-meet kidya.
19: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
20: Ang keratin na may plus.
21: Keratin Plus.
22: Ang keratin na may plus.
23: Ako si Chari, isa ka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pulaw kag stress everyday, bisan ara sa balay. Nahibal-an ko nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs ang ginainom ko. Upo dang insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, B vitamins, kag niacinamide para fresh. Kag focused gihapon bisan stressful ang mangin VA. Gani, dilawan nyo man mag-stress tabs.
24: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple persistence. To doctor.
25: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
26: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
27: Alco Plus, Alco Plus.
28: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

0: Venga, mi Banks.
1: A las 3:33.
2: This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Ati panunang mata sa bulig sang Optin. Kita ungid ang kayuhan.
3: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
6: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
5: 24 po.
6: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
5: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxa dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
6: Oo.
5: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
6: Oo.
5: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: GTX 500. Si Erin Grace Paglumutan.
8: Ako may sakit nga diabetes.
9: Kailangan imo nga gininom nga kapsula.
8: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: So wow.
8: Mabakal na kamo. Sa GTX 500 namigit ini sa aton nga lawas.
7: GTX 500.
10: Wala lubya.
11: EIFM mo.
0: Ang bawat sa kandega may Banks.
12: Number 1.
13: Andong mayroon sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Santhon Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Santhon Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. At tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Santhon Plus Coffee Mix. Pinakape. Santhon Plus Coffee Mix.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama. Tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsules, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutumlan. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C,
15: mabaka sa mga butika.
7: Santhon Plus Gold.
16: Ako si Roy, nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Santhon Plus Gold. 3 beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
7: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold. Santhon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Santhon Gold Coffee Mix.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Number 1.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
18: Charm!
19: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangong kumakabloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
20: Magkapareho ang gusto ko sa babae at sa kape. Yung hindi lang sexy, kailangan healthy. Gusto ko yung kaya kong sikmurain, yung non-acidic. Ang gusto ko, yung merong benefits.
21: If you want healthy coffee, drink 2M Blend Instant Coffee. Mangosteen plus malunggay, sweetened by stevia. Non-acidic and sugar-free. 2M Blend Instant Coffee. Dito na tayo sa healthy.
22: BFAD approved and halal certified. Available na sa CPT Mart, Iloilo Society Commercial, kag Iloilo Supermart.
23: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
1: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayong abalita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw-adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.

0: 95.1 IFM.
1: Ang bot sa kandega may bangs.
0: Ang idol kong FM, the consistent number one music station in Iloilo. Alas 3:49 ng oras mga idol. Hello, may hapon, kamusta ka mo? Nakamantiner na ka mo daw isang tinanong ng balinghoy, saging kon kamote. As healthy substitute, si kinanda nato niya ng mga hamburgers, mga mantikaon, matamis, maalat ng mga pagkaon. Kung ikaw ka edad ko, 40 to 45 years old, o basakad ng iba, no? Hagan-hagan na kamusong inyong mga ginakaon ng hindi man namin, no? Parang magtinder mo kita sa kalibutan, magduga-duga mo kita, pati mga aputa, mabdanto pa. Gina-shout out ko ang ato niya ng mga idol na nagpamati sa mga hapon, no? Sa tanang nga nagbulig ko na sa Iloy, kag-utod, kag-hinablos, kag-mga pariente, no? Sa nasunugan at sa naligan nga Sabado, kay Idol June, no? Madamogid nga salamat. God bless inyo tanan-tanan, no? Ang nagpasalamat si Joel Hava Caliado sang Balantang Morning Star. Ang balay guro nito ni Joel sa kinanay niya, morning nasunog dito sa may San Jose Arevalobla, no? Isa man nagbululig din sa nanay ni paring Joel o kundi Idol Joel Caliado. Thank you very much sa inyo, Kalwan. Kag sa inyo, kapisan, no? Kasi din masapar ang tupad balay naton, kasilingan naton, nga hindi mapahamak, kag hindi mahimo nga panggatong. Sunog tuya mo. Mga jeepney drivers, bus drivers naton, modernized jeepneys, some private motorists driving along with the music of IFM. Thank you very much. Take good care, mga pare ko. Marit ang kalibutan, mainit pa. Alas 3:51 na, there is a 95.1 IFM.
1: Ang bot sa kandega may bangs.
0: Ang idol kong FM, the consistent number one music station in Iloilo.

0: a las 3:51.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio. Cellphone Plus Gold.
4: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sang isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
5: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil lang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique Toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
5: Max Alaga, Max Protectado. With Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
6: ACS.
2: Cellphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuwa sa kulaw.
8: Good thing may Cellphone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. Pabili sa mga
9: okay, class. Mamangkot ako sa inyo, ha?
10: Oo, ma'am.
11: O, mama.
12: Yo, ma'am. O, ma'am.
9: Sino nga dato ang nagbisita diri sa Pilipinas?
10: Ma'am. Ako, balaan ko na, ma'am. Mga dato, ma'am. Balaan ko na ya.
9: Ah, sige, Biistoy.
10: Sino gani, ma'am?
12: Dato, puti. Mig, dato, puti.
10: Dato, puti, ma'am.
9: Aba, very good.
10: Nami, paging gani na ya, ma'am, kung may patis pa. Dala sa usawan, ah.
13: Ambot sa kandeng may bangs.
14: Kung ikaw nag-edad 50 pa sa ka, prehas ko, mas dako na ang risgo sa paglasaw sa pananaw. Mas challenging ang pangadlaw-adlaw ng mga ulubrahon kasubong sang pagbasa, pagsulat, kag pagmaneho. Ang Optin ang may lutin na mahimo makabulig sa ikaayong lawas sang mata. Ginabatuan ang epekto sang glaucoma, macular degeneration, kag katarata. Makita gid ang ikaayong lawas. Mabakal ang Optin sa mga nagapanguna nga butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Samtang nagaedad, halungan ang pananaw sa bulig sang natural nga nutrisyon. Mag-inom sang Optin adlaw-adlaw. Available sa mga leading drugstores nationwide.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
18: Si Jorafel Arellano.
19: Na mild stroke ako. Bumalik agad yung magandang health ko dahil sa tulong ng Dr. si Max. Best thing na dapat iimbisan natin is yung health natin. Mag-Dr. si Max tayo. The Sala. Best product.
18: Mag-Dr. si Max! Mabakal sa mga butika.
20: Sis, ganda ng hair.
21: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
20: Naka-empress. Nakaka-impress.
21: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
22: Empress Shampoo. For impressive hair.
23: Andong mayroon sa Cellphone Plus Coffee Mix. Ang Cellphone Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Cellphone Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Cellphone Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. At tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Cellphone Plus Coffee Mix. Pinakape. Cellphone Plus Coffee Mix.
6: Number 1!
24: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
25: Ang keratin na may plus.
26: Keratin Plus.
27: Ang keratin na may plus.

0: Downy Rock the Rub Bango-Bango. New Downy, even better na versus previous formulation.
1: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
2: Alco Plus, Alco Plus.
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Up, up, up, up, up, up, up. Kalma lang, abansita.
2: 95.1.
3: Number 1.
1: Ang bot sa kandinga may bangs.
4: Mga idol, birthday mo pala sa buong bulan?
5: Happy birthday to you! Happy
4: kung birthday mo, may kanding kami nga regalo para sa imo!
6: Kanding?
4: Ay, birthday mo!
6: Ay, birthday mo? Congratulations!
5: Gula ka na!
4: Ipadala lang sa IFM Iloilo page ang imo ID nga may birthday kay ikaw may chance ka magdaog sang kanding!
6: What you are waiting for?
4: Ay, birthday mo!
6: You send us ang imong ngalan, address, kagang contact na
5: Happy birthday to you!
6: Pamati na! Kagmagdaog sang kanding kada bulan ang raffle draw!
4: Ay! Birthday mo! Diri lang sa number 1, 95.1 IFM!
1: Ang bot sa kanding may bangs!
4: Ang Idol Kong FM!
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw ba na ang may diabetes?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo
8: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Sa rigat
8: epektibo.
7: DTX 500.
8: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sa lisisis, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
10: Kung doble, okay! Maunin hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Maunin hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
11: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
12: Duhod, siko, hawak.
13: Aray!
12: Konpirmi pas-an lang sakit sa lutalutahan. Sign na ina sang arthritis o joint deterioration. Sama-sami kung nagaedad na kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang arthrisin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move. Mag-inom sang Arthrisin adlaw-adlaw. Mabakal ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Hala, ubog ang bana?
3: EIFM mo.
4: Ang bot sa kandiga may bangs.
1: Number one!
5: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
6: Santum Plus
5: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay.
6: Dobleng sangkap sa isang kapsula.
5: Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
6: Santum Plus Herbal Capsule.
5: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
7: Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
6: Santum Plus
5: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay.
6: Dobleng sangkap sa isang kapsula.
5: Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
6: Santum Plus Herbal Capsule.
5: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
7: Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkabos sa lumang uri ng sakit.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Life Extension, Vitamin D3.
1: Ako si Gerald Ganzon, isa karisado nga nurse. Pamatudan ko gid ang kinalaing kapagka-epektibo sa Life Extension Vitamin D3 sa nagpositibo sa COVID-19 ang akong gamay. Ako, kagakakong bilog na pamilya, isa lang gid ang ginasaligan nga brand sa Vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Ang 2M Blend Instant Coffee may xanthones at malunggay.
3: Ang 2M, may xanthone kag malunggay?
2: Oo, may xanthones at malunggay.
3: Ang 2M blend coffee?
2: Oo.
3: As in, xanthone kag malunggay?
2: Oo nga sabi.
3: Sa 2M blend?
2: Oo, sa 2M blend. Pinatamis pa ng stevia, ang pampatamis ng mga diabetic.
3: Xanthone kag malunggay?
2: Isa pa.
4: 2M blend instant coffee. Dito ka na sa healthy.
5: BFAD approved and halal certified.
6: Alas 4:07.
7: Number 1!
8: Ito ang IFM. IFM. The Music and News FM Station of RMN.
9: The Philippines Best.
8: Sa Iloilo.
10: Sa Iloilo.
8: 95.1.
11: Hip after hip, IFM Philippines.
12: Member KBB.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: IFM.
3: Ang bot sa kandinga may bangs.
2: Ang idol kong FM, the consistent number one music station in Iloilo. Alas 4:17 na, mga idol, kagaling tak na ang ginadulong sa aton sang D3 Bio. Ang food supplement nga may extra virgin coconut oil kag vitamin D3 para sa ikaayong lawas mo. Mabakal na sa mga butika kag mga farmasya nga malapit sa inyo lugar o bisitahin ninyo ang opisina sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center along E. Lopez Street, Harong Iloilo City, sa tupad sang St. Robert's International College. Tupad man sang Rob Haro, mga idol, no? Di, ang D3 Bio, ginarekomendar naton sa aton mga kauturan nga nabudlayan iya magtunaw sa ilang mga kinaon kag nabudlayan pagid mag-dispose, no, sang byproduct sang ilang kinaon. Di magamon ang sitwasyon, but just me, yung constipated kita na niya, idol. Magdugay-dugay pag nilang higko sa tiyan mo at ilaban-laban na mabreed ang bakterya kag tunaan sang infection. Ang masunod siya na balatian na. Tay may lang kon ma-remedyuhan ta, no? Di kung gusto naton iyang, hindi kita pagtapikan siya na, hindi kita makaenkwentro o kung maka-experiensya siya na, dapat kita magtumar sa ang D3 Bio adlaw-adlaw. Natural nga proteksyon, hapin sa aton tinay, sa aton tiyan, kontra ya sa mga virus, bakterya, kag fungi nga nagatuga ya sa balatian sa sulod sa aton kalawasan, no? Hindi malipat, idol, ha? D3 Bio for a healthier you. Alas 4:18 oras, mga idol. Hello kay Ma'am Jessica Caliado, no? Jessica Caliado sa San Miguel, Iloilo. Ma'am, may hapon kita. Okay na da si Joseph, ng dalay ng radyo, gandar na. Alright, so sa Jela, no? Drugstore and the Diagnostic Center. Hello there sa inyo, mga guwapa. Sa mga store attendants, no? Kag sa mga executive assistants ni Ma'am Jessica. Good afternoon. Thank you very much sa inyo yung paggamit sa amon istasyon kag sa amon mga musika bilang kabangdanan sa inyong kalingawan sa adlaw-adlaw nga tanan. Diretsuhan na to, na isa ko na sa Barangay Mangguna, Kabatuan, si Idol Lilibeth Kabangal Andicoy sang Joy Joy Store. Hello, Ma'am Lilibeth Kabangal Andicoy. No, salamat, gini mo damo. Why don't tabalay pa tayo patay radyo ni Ma'am Lilibeth dira sa Mangguna, sa Kabatuan. Ah, bilog na yung adlog na share ng music sa barangay. Thank you, good ma'am. And Joseph Caminse, drive safely, pare koy. Alas 4:20 na, ako si Don Camote, kagiliang 95.1 IFM.
3: Ang bot sa kandinga may bangs.
2: Ang idol kong FM, the consistent number one music station in Iloilo.

0: alas 4:20.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng dali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami sis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatas, magabuti ka!
4: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
3: Santhol Plus Gold.
6: Oh, si Mercy. Harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santhol Plus Gold. Sulod ang duwa kabulan noong pawan.
3: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santhol Plus Gold. Sa mga butika. Santhol Gold Coffee Mix.
7: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santhol Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
3: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
8: Number 1!
9: Nabalaan nyo ba lang na may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro. May silimarina, na, may multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro isa ka hepatic protector. Upod ang husto nga pagkaon kag ehersisyo, makabuli kini sa pagmaintenar sang maayo nga kahimtangan sang atay. Mas nami pagid. Ang Liver Aid Pro mahimo man makabulig sa treatment sang chronic inflammatory conditions pareho sang fatty liver. Dumduma, Liver Aid Pro. Liver up na kita. Liver Aid Pro. Mabahal ang Liver Aid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Maulan man, no worries, naamoy kulubang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
12: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, naamoy kulub.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS.
13: Si Myla Baltan Peralta.
14: I was diagnosed with stage 2B ovarian cancer. Nung nagtodoktrisin na ako, cancer-free na po ako. Wala na yung buo-buong dugo, wala ng bukol. Bale, 3 years na.

0: business, hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: 뭐 착한 냉염의 망스.
1: 딩딩 IFM 딩딩.

0: Dengame Banks.
1: My family history, binakamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas bala ang ibo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compounds?
1: Ganagapanubos ang ibo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: wow. DTX 500!
1: Sunphone Plus Gold.
3: Ako galing si Shirley. Limigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Pinaghambal sa akon nga imnan ko kuno sang Sunphone Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Sunphone Plus Gold.
2: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
2: pinahusay.
1: Sunphone Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Anong mayroon sa Sunphone Plus Coffee Mix?
7: Ang Sunphone Plus Coffee Mix ay may soya,
6: mangustin
7: at manunggay.
6: Sunphone Plus Coffee Mix.
7: Ang bawat timpla ng Sunphone Plus Coffee Mix
6: ay may manunggay.
7: Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating color.
6: At tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol.
7: Sunphone Plus Coffee Mix.
6: Pinakape.
7: Sunphone Plus Coffee Mix.
1: Sunphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Sunphone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione.
9: Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
1: Sunphone Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na.
1: Lanakas.
7: At gaganda ka pa.
5: Amin sa mabuta.
10: Wala, bra!
11: EIFM mo!
0: Ang bawat sa kandiga may bangs.
12: Number 1!
13: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
14: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
16: Gikan sa number 1!

0: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: I-L-M-I-L-M-I-L-M 95.1 IFM.
2: Ang bot sa kandiga may bangs.
1: Ang idol kong FM, the consistent number one a music station in Iloilo. Alas 4:48 ng oras, mga idol. Kamusta ka mo? Nakapangapin ang tanan-tanan. May kilala ko yung tao sa kadlaw. May kaanom, kapito siya mga pi mo. Pero wala siya kurog-kurog. Basi tingoblaw. Anyways, mga kapihan, yung nagkapamati sa atin sa bugos yung siyudad, kag provinsya sang Iloilo, ang amo niya paghatag sa amo katahoran sa bungad lao, no? So, happy weekend, everyone. Let us make things slow down para nga makahatag mata break sa atin kagaling, no? Alright, so, mga pag gina-shoutout, kumanda, mga taga YCZ Bodega, dira sa may Tikod La Paz, no? Sunday Rollin, Dudes, Tintin, Romar, Nonoy, si Lestan, si Joel, si Mavi, si Lai, si Clares, si Clares tama na, cha-cha kag Ami, no? Halin kay Richard sang Alimudyan, ti mga taga YCZ Bodega, dala sa may Tikod, may hapon sa inyo, Tikod La Paz. Tikod sa kaingin La Paz man niya, ti arating bukuhan sang aton iya gamhanan kag responsable mapisan ng mga ginikanan, no? Si Ama Marites kag si Boss Roden, no? Marites and Roden bukuhan. May hapon na, ma. Listan na nais tubig sa butong, ah. And of course, abiyan na to, no? Sa mga in-laws ni Sir John Eric Huen, kay Nanay Delia, and of course, Lando Sason, may hapon gid, mga idol, good afternoon, thank you very much. Sa ilan na yung pangidaron, dapat balita na napamatian na lang, prong ilaya, kay gusto nila yung mangin lighter lang ang kailangan pag atubang sa mga krisis sa palibot, sa kalibutan, nagalingaw-lingaw sila sa atong musika. So once again, happy listening, no? Kay Delia, kay Nanay Delia, and Lando Sason, sang Kalumpang Molo, alright. Kalumpang na sa Sarang Silo na da, kung darasin mo, balay mo da sa may deka. Basta sila nga duwag yapon ang ginanamin ko. Alas 4:50, there is a 95.1 IFM.
2: Ang bot sa kandiga may bangs.
1: Ang idol kong FM, the consistent number one music station in

0: D3Bio.
1: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3Bio kagang bilogo nga pamilya para malikawan ang impeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Pamakal sa mga butika.
0: D3Bio.
3: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
5: Santong Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Santong Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sang mind. Kag may collagen kag glutathione.
5: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas. At gaganda ka pa.
7: Kung ikaw nag-edad 50 pa sa ka, parehas ko, mas dako na ang risgo sang paglasaw sang pananaw. Mas challenging ang pangadlaw-adlaw ng mga ulubrahon kasubong sang pagbasa, pagsulat, kag pagmaneho. Ang Optin ang may lutein na mahimo makabulig sa ikaayong lawas sang mata. Ginabatuan ang epekto sang glaucoma, macular degeneration kag katarata. Makita gid ang ikaayong lawas. Mabakal ang Optin sa mga nagapanguna nga butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit. Samtang nagaedad, halungan ang pananaw sa bulig sang natural nga nutrisyon. Mag-inom sang Optin adlaw-adlaw, available sa mga leading drugstores nationwide.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Pre, ang bata ko, Abimam, nagpangadwa para may sa klase. Amuna, ginadayaw ko ginang bata ko.
15: Nagpangadwa man lang gali, ipadayaw mo pa. Ako niya bata nga si Stoy, nagpanguna, pre.
14: Nagpanguna sa klase?
15: Nagpanguna sa kadungol kagpalaligo, ya. Kita mo outstanding, perme?
14: Eh? Dungol na kagpalaligo, ay. Outstanding pa?
15: Oo, Meg. Kay man, perme ginapatindog sa sagwa.
16: Andong meron sa Santong Plus Coffee Mix.
17: Ang Santong Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay.
16: Santong Plus Coffee Mix.
17: Ang bawat timpla ng Santong Plus Coffee Mix
16: ay may manunggay.
17: Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon.
16: At tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol.
17: Santong Plus Coffee Mix.
16: Pinakape.
17: Santong Plus Coffee Mix.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique Toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
18: Max Alaga. Max Protectado. With Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
13: ECS.
20: 2M Blend Black Coffee. The best for digestion. 2M Blend Black Coffee. The best for weight loss. 2M Blend Black Coffee. Healthy ka na, sexy ka pa. Bili na sa mga suki niyong botika at grocery stores.

0: Downy Rock the Rub Bango Bango. New Downy, even better na versus previous formulation.
1: Number 1! IFM!
2: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatang sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
5: Kaya ko pa.
4: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
6: Kaya ko pa.
4: Patong-patong na projects, sige lang.
6: Kaya ko pa.
4: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: 95.1. Number
1: 1. Ambo, tsaka hindi nga may bangs.
2: Mga idol, birthday mo pala sa buong bulan?
3: Happy birthday to you. Happy
2: kung birthday mo, may kanding kami nga regalo para sa imo.
4: Kanding?
2: Ay, birthday mo.
4: Ay, birthday mo? Congratulations!
3: Gula ka na.
2: Ipadala lang sa IFM Iloilo page ang imo ID nga may birthday kay ikaw may chance sa kabagdaog sang kanding.
4: What you are waiting for?
2: Ay, birthday mo.
4: You send us ang imong ngalan, address, kagang contact number. Ay, birthday mo?
3: Happy birthday to you.
4: O mati na! Kag magdaog sang kanding kada bulan ang raffle draw.
2: Ay, birthday mo! Diri lang sa number 1, 95.1 IFM.
1: Ang bot sa kanding may bangs.
2: Ang Idol Kong FM.
5: Alas 5:02.
6: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
7: TTX 500.
8: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
7: TTX 500. TTX 500.
9: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar. 375.
10: Saan nag-inom ka?
11: DTX 500.
10: Ilan nalang subong imo?
11: Sugar.
9: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
7: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C,
13: mabaka nga butika.
14: Nabalaan nyo ba lang na may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro! May silimarina, may multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro, isa ka hepatic protector. Upod ang husto nga pagkaon kag-ehersisyo, makabulig ini sa pag-maintenar sang maayong makahimtangan sang atay. Mas nami pagid. Ang Liver Aid Pro, mahimo man makabulig sa treatment sang chronic inflammatory conditions pareho sang fatty liver. Dumduma! Liver Aid Pro! Liver up na kita! Liver Aid Pro! Mabakal ang Liver Aid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Wala, nobyo!
2: EIFM mo!
1: Ang bot sa kanding may bangs!

0: 95.1 IFM.
1: Ang bot sa kandiga may bangs.
0: Ang idol kong FM, the consistent number one music station in Iloilo. Alas 5:16 ang oras, mga idol. Tema yung hapon na sa Tarantanan. Daw nagtahaw na ng inyong katok, kaya medyo nubo-nubo ng temperatura, hindi naman nakapaang sa palibot. Hindi ka magkabala ka, kaya plarias mo lang ta. Alright mga idol, so gonna shout out natin si Paring Angelo Gamboa, kag si Kagawad Sunny Prologo sa Barangay Abilay Sur, Oton, Iloilo. Hello there, sabi yan natin sa kay Sarah J. No? Nami magkanta si Sarah G. Jeronimo. May aramang may abyan nga nami magkanta si Sarah J. Hello Sarah J. Sa mga pumuluyo dasang kwan Abilay Norte kag Abilay Sur Oton Iloilo nga nagatutok gid sa aton niya programa sa matag adlaw nga tanan. Alright, so alas 5:17 once again, Engineer Isaias Capadosa, get well soon sir para mabangon taliwat ang Capadosa drinking team. Perte ang grupo mo, agresibo gud siya. Get well soon, Engineer Isaias Capadosa, once again sir. We are praying for your speedy recovery. Alas 5:17 na, there is a 95.1 IFM.
1: Ang bot sa kandiga may bangs.
0: Ang idol kong FM, the consistent number one music station in Iloilo.

0: alas 5:18.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS D3 Bio.
3: Jose Rosita, Gapanluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Cellphone Plus Gold.
4: Ako si Roy. Kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Andong mayroon sa Cellphone Plus Coffee Mix. Ang Cellphone Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at malunggay. Cellphone Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Cellphone Plus Coffee Mix ay may malunggay. Ang malunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. At tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Cellphone Plus Coffee Mix. Pinakape. Cellphone Plus Coffee Mix.
5: Wala kang ginatahan!
6: EIFM mo!
7: Ang bawat sa kandega may bangs.
8: Number 1!
2: Cellphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Meribesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Cellphone Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
13: Ako si DJ James Kay De Liomes. Sang una, boron ginang akon nga mata kag hindi ako makabasa sa mga magagmay nga mga litra. Umpisa sa naginom ako everyday sang Doc Tricimax twice a day after meal, subong masanag na ginang akon nga mata kag wala na ako gasuksok sang antipara.
14: Mag Doc Tricimax. Mabakal sa mga butika.
15: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
16: Ang batang lagundi, Plemex!
17: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
19: Number 1.
20: Mare, ano ni natabo kay baby ko man? Sige kahibi, kag daw hindi komportable.
21: Mare, dugay ta nakaginahambalan nga ilisi na inang ginagamit mo nga diaper.
20: Diaper? Ano na iya ang labot sang diaper?
21: Mare, dapat komportable si baby pareho kay mommy. Gani switch na to Lampin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, and can last up to 12 hours. Hygienic, safe, kag baby skin friendly, kahit 100% cotton.
20: Mare, bantayianay baby ko kay malakat ako.
21: Ha? Diyan ka makadto.
20: Mabakal ako sang madamo nga Lampin Pants Baby Diaper. Mega sulit nga presyo, kag mega kalidad nga produkto.
22: Lampin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Megasoft Hygienic Products Incorporated. Available in all Mercury drugstores and in leading supermarkets and drugstores nationwide.
23: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
24: Ang keratin na may plus.
25: Keratin Plus.
26: Ang keratin na may plus.
27: Ako si Chari, saka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pulaw kag stress everyday, bisan ara sa balay. Nahibal-an ko nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs ang ginainom ko. Upo dang insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, B vitamins, kag niacinamide para fresh. Kag focused gihapon bisan stressful ang mangin VA. Gani, dilawan nyo man mag-stress tabs.
17: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple persist. Consult your doctor.
28: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Wala ka pasar?
6: EIFM mo.
7: Ang bawat sa kandega may bangs.
8: Number 1.
2: EIFM.
0: Cheers sa barkada nating
1: Night Shift,
0: OT,
1: Breadwinner.
0: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
22: Drink responsibly.
0: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Alco Plus, Alco Plus.
9: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, mag-ilaw sa panaulin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: mamati ko sa
1: ay. Pwede tayo ka-ay sa banyo, sa kwarto.
0: God bless and more power to your station.
2: Sa I-F-M. 95.1 Number 1
3: I-F-M. Ang bot sa kanding may bangs.
4: Password! Kanding, kanding, I-F-M, I-F-M, I-F-M, kanding, kanding.

0: Venga, vai, Banks.
1: Alla 5.33.
2: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days.
3: That time check was brought to you by Alkoplus. Nag-Alkoplus ka ba? Ako, plus Alkoplus.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
6: Sunphone Plus Gold.
7: Ako gali si Maya.
8: May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali.
7: Try ko gininom ang Sunphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipagig ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
6: Sunphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas,
6: pinagaling,
4: pinahusay.
6: Sunphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
9: Anong mayroon sa Sunphone Plus Coffee Mix? Ang Sunphone Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Sunphone Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Sunphone Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. At tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Sunphone Plus Coffee Mix. Pinakape. Sunphone Plus Coffee Mix.
10: Okay, class. Paano nyo ihambal sa ginikanan nyo nga ginakigan ka mo kagin pagwa ka mo sa kwarto?
11: Ma'am, ako ma'am.
10: O, istoy.
11: Ning ambalon ko si nanay kag si tatay nga. Ano abi kay si ma'am mo? Daw alinga nga, gin pagwa yagid ko.
0: Ambot sa kandeng may bangs.
4: Sunphone Gold Coffee Bean.
12: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan nga kape. Wala inbidyang sabor sang Sunphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Sunphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka.

0: 95.1 IFM.
1: Ang bot sa kandiga may bangs.
0: Ang idol kong FM, the consistent number one music station in Iloilo. Alas 5.47 ng oras mga idol, just 2 minutes advance. I was supposed to say goodbye at 5.45. Pero salamat ganyan madamo ha sa inyo presensya sa mga dulungan ng mga bukas kagtagipusoon ng mga mahumok na nagabaton sa gihapon sa amo niya programa kag simple gamay nga kalingawan nga mapamag-an ang matag adlaw-adlaw ninyo iyang pag sinarayo. Tula. Idol Don Camote is my name. With your friends, ladies and gentlemen, I have to say goodbye. I'll see you on Monday, 6 p.m. till 9 p.m. Sige hapon, there is a 95.1 IFM.
1: Ang bot sa kandiga may bangs.
0: Ang idol kong FM, the consistent number one music station in Iloilo.

0: 5:48.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, hindi na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, 4 na araw, hindi ko tatay.
5: 4 na araw bago po kayo magbuwas.
4: Oh, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
5: Very good po yan, tatay. So, ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan, pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Number 1 IFM.
9: Sis, nga adoburingot ka?
10: Duh, wala ko sa mood.
9: Ha? Nga ano nga napkin ang gamit mo?
10: Napkin? Ano ang connect?
9: Sis, nakanotar ka ba lang nga stress-free ako bisan arang akon period? Kay gamit ko ang number 1 feminine pad. Gani sa heavy flow, gamita na ang Sister Sanitary Napkin. Kag para man sa everyday comfort, gamita ang Sister's Panty Liner.
10: Malakat anay ko, sis.
9: Diin ka na makadto, sis.
10: Nag-message ang akon boyfriend kay ma-date ko no kami. Pero bago ina, mabakalanay ako sang Sister Sanitary Napkin. Kag Sister's Panty Liner. Kag maligo para hamot kag fresh.
11: Para sa heavy flow, short or long period, night use or overnight use, mag-Sister Sanitary Napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, kag breathable. The number one feminine pad. And for everyday comfort, mag-Sister's Panty Liner. Available in Mercury drugstores and in leading supermarkets and drugstores nationwide.
12: Cellphone Plus Gold.
13: Hello, si Mercy. Harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulutan tuwa ka bulan noong pawan ko.
12: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pumili sa mga butika.
14: Andong mayroon sa Cellphone Plus Coffee Mix. Ang Cellphone Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Cellphone Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Cellphone Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. At tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Cellphone Plus Coffee Mix. Pinakape. Cellphone Plus Coffee Mix.
15: Tuhod. Siko. Hawak.
16: Aray!
15: Kumpirmi pas-al ang sakit sa lutalutahan. Say na ina sang arthritis o joint deterioration. Sama-sami kung nagaedad na kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang Arthrisin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move. Mag-inom sang Arthrisin adlaw-adlaw. Mabakal ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Wala gana maghula?
18: EIFM mo!
19: Ang bot sa kandiga may bangs!
8: Number 1!
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
21: unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
20: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
20: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
8: ECS.
22: Kape na pampa healthy, kape na pampa sexy. 2M blend. Black coffee.
23: 2M blend. Black coffee.
22: With malunggay and mangosteen, L-carnitine, yerba mate, and Garcinia Cambogia extracts. Healthy pa dahil pinatamis ng stevia. 2M blend. Black coffee. Healthy ka na, sexy ka pa. 2M blend. Black coffee. Bili na sa mga suki niyong botika at grocery stores.
0: Bianca de Veronese. When I enter a room, nagabalikin gin sila because my skin says I'm here. Kay man, I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-anon ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kit-anon gid ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Bakal na sa suking atindahan!
1: Number 1!
2: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
5: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
24: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
25: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo.
26: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
27: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Be extraordinary with MX3.
29: Long have we waited.
30: Panduway First Five.
29: Zach Tabudlo.
30: Woji.
29: December Avenue.
30: Parokya ni Edgar.
29: And Kamikaze.
30: On May 15 at Gaisano Capital Mall Open Grounds.
29: Panduway First Five.
30: Brought to you by Panduway.
29: The world's number one rum.
30: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
29: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
30: Promo runs from February 27 to May 15, 2026.
29: FDIC FRR permit number 0242 series of 2026.
30: Drink responsibly. For 18 years old and above.

0: This song is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
1: I Goes Retro.
2: D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Pamakal, sumagmuti ka.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty.
4: Babaka sa mga butika.
2: Sunphone Plus Gold.
6: Ako gali si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Sunphone Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Sunphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunphone Plus Gold.
4: Mabili sa mga butika.
7: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Bianca de Veronil, when I enter a room, nagabalikin gin sila because my skin says I'm here. Kay man, I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-anon ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kit-anon gid ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Bakal na sa suking atindahan!
12: Number 1!
13: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
14: Charm, Fabcon, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS.
16: Sis, ganda ng hair.
17: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
16: With regular use.
17: Naka-empress.
16: Nakaka-impress.
17: Try mo na, sis.
16: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
18: Empress Shampoo. For impressive hair.
19: Si Jorafel Arellano.
9: Na mildstroke ako. Bumalik agad yung magandang health ko dahil sa tulong ng Dr. C. Max. Best thing na dapat i-invisan natin is yung health natin. Mag-Dr. C. Max tayo. The Sala. Best product.
19: Mag-Dr. C. Max. Mabakal sa mga butika.
7: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
2: Ang keratin na may plus.
16: Keratin Plus.
4: Ang keratin na may plus.
15: Wala kwarta?
19: EIFM mo.
3: Ang bot sa kandiga may banks.
12: Number 1!
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift, OT, Breadwinner.
5: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
0: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
12: Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
20: Ako Plus, Alco Plus.
21: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
23: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
24: Kaya ko pa.
23: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
25: Kaya ko pa.
23: Patong-patong na projects, sige lang.
25: Kaya ko pa.
23: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla. 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo.
8: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
10: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
11: Ganyan ang Pinoy!
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Hindi ka may bangs.
1: Alas 6.32.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: Nagapalandunong pala ang imong panulukan.
4: Magalingin pala ang imong nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhan.
3: Masi may diabetes ka na.
4: Mag-DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagkapanubo.
4: Sang imong blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, aktibugit ka tama.
4: Mighty C,
6: mabasa sa mga butika.
7: Number 1!
8: Tundoble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1.
9: Santo Plus
8: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumbara sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
9: Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan.
8: Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Tundoble, okay!
8: Maunding hinata sa Supplemento in 1.
9: Santo Plus Herbal Capsule.
8: Adunay mangosteen o kamungay.
9: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
8: Inaadlaw-adlaw kumbara sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
9: Santo Plus Herbal Capsule.
8: Ang Supplemento in 1 na masaligan.
9: Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald, bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
11: lalakas,
10: at gagawin.

0: sa kada pahid? Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ACS. Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Chismo! Sangi mo asawa?
5: EIFM mo!
6: Ang bot sa kandega may banks!
7: Number one!
8: EIFM! Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
9: Charm!
10: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangloob kumakabloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
7: ACS.
11: Andong mayroon sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Santhon Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Santhon Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon at tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Santhon Plus Coffee Mix. Pinakape. Santhon Plus Coffee Mix.
12: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung balancing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.

0: D3 Bio.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Pabakal, sumagmuti ka.
3: Andong mayroon sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Santhon Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Santhon Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. At tumutulong din magpapababar ng bad cholesterol. Santhon Plus Coffee Mix. Pinakape. Santhon Plus Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Tuhod, siko, hawak.
5: Aray!
0: Konpirmi pasalang sakit sa lutalutahan. Say na ina sang arthritis o joint deterioration. Sama sa mi kung nagaedad na kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang arthrisin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move! Mag-inom sang arthrisin adlaw-adlaw. Mabakal ang arthrosine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang arthrosine ay hindi gamot at hindi maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Bao, timing. Duwa lang kabilog ang pasayro, diho. Isa ka dalaga kag isa ka tigulang. Ari, kay hold up, punta ka mo.
7: Wala sing may maghulag ng malain. Hold up ni.
8: Ha?
7: Oh, hold up ni Day. Dala din kwarta mo.
8: Ning ari ho.
7: Mayo, ikaw tigulang. Dala din kwarta mo.
9: Ay, tito to. Ari lang ho. Amo lang ning kwarta ko.
7: Aba, 5 kapiso? Ano ni? Tinunto?
9: Ay, tuto, senior citizen eh. Wala kita discount.
10: Ang bot sa kandinga may bangs.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
12: unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
11: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
13: ECS!
14: Atensyon mga kaibigan! Ang paborito mong 2M, apat na!
15: 2M Blend Instant Coffee, 2M Plus Instant Juice Drink with Guyabano, 2M Choco with Chlorella, and 2M Blend Black Coffee. Bili na sa mga suking yung butika at grocery stores.
16: Sis, ganda ng hair.
17: Naka-Empress.
16: Impressively smooth, shiny, and healthy.
17: With regular use.
16: Naka-Empress. Nakaka-impress.
17: Try mo na, sis.
16: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
18: Empress Shampoo. For impressive hair.
19: Kapoy sa ot ah!
20: Nak, merienda time!
19: Wow! My favorite merienda, Angelina! Mmm! Mapino, humok-humok, kag namit-namit, gidya!
20: Wow! Ubus dayon ba? Sa ot atuliwat nak ah!
19: Nay, busog pa ko bala! Gusto mo, ma-appendix ko?
20: Wow! Angelina Bake Shop. Mapino, humok-humok, kag namit-namit, gidya!
19: Bakal!
21: Number 1 IFM.
22: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
23: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
24: Ang keratin na may plus.
25: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
26: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
27: Siyempre, hindi nyo ako masasagot.
26: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
27: Ako Plus, Alco Plus.
28: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
0: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
1: Kaya ko pa.
0: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
2: Kaya ko pa.
0: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo.
4: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
5: Mahirap yun, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
6: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi korap!
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3, dito ako believe.

0: Almalang Abansita.
1: 95.1
2: Number 1
3: Ang bot sa kandinga may bangs.
1: Mga idol, birthday mo bala sa buong bulan?
4: Happy birthday to you. Happy
1: kung birthday mo, may kanding kami nga regalo para sa imo.
0: Kanding?
1: Ay, birthday mo.
4: Ay, birthday mo? Congratulations! Gula ka na.
1: Ipadala lang sa IFM Iloilo page ang imo ID nga may birthday kay ikaw may chance ka magdaog sang kanding.
0: What you are waiting for?
1: Ay, birthday mo.
0: You send us ang imong ngalan, address, kagang contact number. Ay, birthday mo?
4: Happy birthday to you.
0: Kumati na! Kag magdaog sang kanding kada bulan ang raffle draw.
1: Ay, birthday mo! Diri lang sa number 1, 95.1 IFM.
3: Ang bot sa kanding may bangs.
1: Ang Idol Kong FM.
5: Alas 6:57.
6: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
7: TTX 500.
8: Gina Cano, ang ginabatya ko ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
10: Sa TTX 500.
8: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
10: Subong kamusta?
8: Uy na, halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-o ginabatya.
7: TTX 500.
11: Nabalaan nyo ba lang ang may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro. May silimarina, may multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro isa ka hepatic protector. Upod ang husto nga pagkaon kag ehersisyo, makabulig ini sa pagmaintenar sang maayong kahimtangan sang atay. Mas nami pagid. Ang Liver Aid Pro mahimo man makabulig sa treatment sang chronic inflammatory conditions pareho sang fatty liver. Dumduma, Liver Aid Pro. Liver up na kita. Liver Aid Pro. Mabakal ang Liver Aid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Goodbye.

0: Malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo,
3: isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Dabo ta!
5: EIFM mo!
6: Ang bot sa kandiga may bangs.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: I goes retro.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mankala adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako gali sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
5: Kagsubong ka namin isa akong paminsari.
2: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
7: Andong mayroon sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Santhon Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Santhon Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. At tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Santhon Plus Coffee Mix. Pinakape. Santhon Plus Coffee Mix.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
10: Good thing
9: may Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
11: Nagkape ka na,
8: nanakas,
11: at gaganda ka pa.
12: Wala kwarta?
13: EIFM mo.
14: Ang bot sa kanding may banks.
15: Number 1
16: si Myla Baltan Peralta.
17: I was diagnosed with stage 2B ovarian cancer. Nang nagto-doctri sina ako, cancer free na po ako. Wala na yung buo-buong dugo, wala nang buko. Bale, 3 years na ako yung leading testimony.
16: Mag-doctri si Max. Mabakal sa mga butika.
18: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
19: Ang batang lagundi, Plemex!
20: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
22: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
23: Charm Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
24: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS!
25: Sis, ganda ng hair!
26: Naka-empress!
25: Impressively smooth, shiny, and healthy
26: with regular use.
25: Naka-empress! Nakaka-impress!
26: Try mo na, sis!
25: Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
27: Empress Shampoo for impressive hair.
15: Number 1!
28: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
29: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
27: Ang keratin na may plus.
30: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
31: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
30: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
32: Ako Plus, Alco Plus.
33: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
34: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
35: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
36: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
37: This song is brought to you by Optin Lutein Capsule. At ipanaw ng mata sa bulig sang Optin. Kitaon gid ang kayuhan.

0: Dégame, Banks.
1: A las 7:30.
2: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
3: TTX 500.
4: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi.
5: Karong pila na may mong sugar?
4: 136 na lang. Naami na dyan kaya akong tulog sa TTX 500.
3: TTX 500. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo.

0: Samsung Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Samsung Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Samsung Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
1: Mahalagang paalala, ang Samsung Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
2: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
3: Charm!
4: Charm Fabcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangloob kumakabloob sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
0: Anong mayroon sa Samsung Plus Coffee Mix? Ang Samsung Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at malunggay. Samsung Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Samsung Plus Coffee Mix ay may malunggay. Ang malunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. Tumutulong din magpapababar ng bad cholesterol. Samsung Plus Coffee Mix. Pinakape. Samsung Plus Coffee Mix.
5: Chismos! Ang imo asawa?
6: EIFM mo!
7: Ang bawat sa kandinga may bangs.
3: Number 1!
8: Duhod, siko, hawak.
7: Aray!
8: Konpirmi pasan ang sakit sa lutalutahan. Sign na ina sang arthritis o joint deterioration. Sa masami kung nagaidad na kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang arthrosin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move. Mag-inom sang Arthrosin adlaw-adlaw. Mabakal ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Giga.

0: Heavy duty ka tinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Small, medium, large. Amo na ang mga sizes ng favorite kong Angelina. Pero ako ya, extra large.
2: Angelina Bake Shop. Mapino, humukumok, kag na-meet, na-meet kidya.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
4: Mayong adlaw mga suki sa bungkos ng Western Visayas. Welcome na naman sa programa nga ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
6: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibigay.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Kaya kung kamo may palamang kutanon, mag-text lang sa 0961-420-4683. Sa subong, madamo sa gihapon na nagkakatapikan sa coronavirus disease o kung COVID-19, ilabinigid sa mga tigulang kag mga tao nga may ara na kadaan na ginabatsyag sa ilalawas o kung comorbidities. Ang isa sa pinakamasaming comorbidity amo ang diabetes. Ang mga tao nga may diabetes sa masami makabatsyag sa mas seryoso nga komplikasyon sa COVID-19 tungod nga kaangay sang iban nga viral infection. Ang sobra sa isa ka kondisyon na gapabudlay sa lawas nga magbato sa mga balatian. Base sa isa ka pagtuon nga makita sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism sa March 20, 2021, ang mga pasyente nga nakatake sa vitamin D supplement wala naka-experyensya sa severe COVID-19. Kalabanan sa ila wala nabutangan sa mechanical ventilator kag wala napatay. Ang mga wala naman nakatake sa vitamin D supplements nagkalamatay o kung na mechanically ventilated. Unfortunately mga kabayan, ang sunshine kag diet lamang hindi makahatag sang enough nga vitamin D sa aton. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Hindi man magkalipat magkaon sang healthy food ha. Mag-exercise regularly kag i-monitor ang imo blood sugar.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Ngayon, ating pakinggan ang testimony ni Corazon Saed para sa kanyang mister na si Manuel Saed.
7: Ako si Manuel Saed, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
8: Ang nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Kag mga abyan, when it comes to vitamin D3, mas labaw epektibo ang stand-alone nga vitamin D3. Bangod sa vitamin hormone, mas madasig ang iya attachment sa vitamin D receptors nga present sa aton tanan nga mga cells. Pag inom naton sini, automatically makita naton dayon ang concentration niya sa aton dugo nga mangin active na siya nga form of vitamin D kag nag-communicate siya sa aton mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung lakutan naton ini siya sang iban nga mga ingredients, maguba ang iya chemical composition or malain ang iya mode of communication sa aton mga cells kag matahaw ang iya epekto. That's why it's better to take a stand-alone vitamin D3. Mga abyan, ini napabatud-an na sa mga published medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, and even sa COVID-19, ang gingamit nila stand-alone nga vitamin D3. That's why it's still safe and better to take a stand-alone vitamin D3 pareha sa aton na ginakampanya kag 100% nga masaligan ang Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Philippines naga-offers ang libre pero quality nga medical check-up nga may dekalidad nga pagtatap kaupod sa mga medical doctors nga magahatag sang libre nga reseta, prescription kag konsultasyon for prevention rather than intervention sa anuman nga balatian. Magkadto lang sa main branch ng Life Extension Clinic and Laboratory sa Robinson's Place, Iloilo, De Leon Wing. May ara man kita clinic sa lower ground floor sang SMCT Iloilo. May clinic man kita sa Kilid Tagbak Barangay Hall sa Santa Barbara, Iloilo, sa Santos Building, Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Kilid San Total Gasoline Station. Sa mga taga Pasig City naman, ara lang kita sa Simeon Aguilar Street sa Kilid sang Countryside Convenience Store. Sa mga taga Estancia, Iloilo, ara lang kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 1, Estancia, Iloilo.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: our deal.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Magabuti ka. Sample Plus Gold.
3: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
5: Pabili sa mga butika.
6: Anong mayroon sa Sample Plus Coffee Mix?
7: Ang Sample Plus Coffee Mix ay may soya,
8: mangustin
7: at manunggay.
8: Sample Plus Coffee Mix.
7: Ang bawat timpla ng Sample Plus Coffee Mix
8: ay may manunggay.
7: Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon.
8: At tumutulong din magpapababar ng bad cholesterol.
7: Sample Plus Coffee Mix.
8: Pinakape.
7: Sample Plus Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
8: Nanakas.
2: At gaganda ka pa.
5: Pabili sa mga basta.
10: Aba, may lalaki nga nagapalapit to.
11: Oy, miss.
10: Sir?
11: Nagapangita ka ba, customer?
10: Oo, sir.
11: Kabalo ka mag-Indian style?
10: Hindi, sir.
11: 500 para sa Indian style.
10: Hindi ko, sir, kabalo.
11: 1,000.
10: Hindi ko, sir, kabalo.
11: 1,500.
10: Ano ganing Indian style man?
11: Hindi ka gid?
10: Hindi ko kabalo, sir.
11: 2,000 para lang sa Indian style.
10: Sige ah. Basta hindi ko kabalo sa Indian style. Sige na lang ah. Sayang sang 2,000 eh. Adali na, sir.
11: Ay.
10: Baw na himo ko man ang tanan-tanan ba? Kabay pa nga may Indian style ato.
11: Okay ka na, miss.
10: Oo, sir. Dala na ding 2,000.
11: Oh, aring 200 oh.
10: Ano? 2,000? 200 lang?
11: Oy, day. Amo nang Indian style. 200 lang, anay. Buwas naman ang iban.
12: Ang bot sa kandinga may bangs.
13: Ubo ng anak. Nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
14: Ang batang lagundi, Plemex!
15: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
18: unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
17: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
19: ACS.
20: Sis, ganda ng hair.
19: Naka-empress.
20: Impressively smooth, shiny, and healthy.
19: With regular use.
20: Naka-empress. Nakaka-impress.
19: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
20: Empress Shampoo. For impressive hair.
21: 2M Choco, ang healthy na choco para sa mabilis at maayos na paglaki ng inyong mga anak. 2M Choco, ang healthy na choco, mayroong malunggay, mangustin at chlorella, pinatamis ng stevia. 2M Choco, ang healthy na choco, bili na sa mga suki niyong grocery stores.
22: Number 1!
23: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
24: Ang keratin na may plus.
25: Keratin Plus.
26: Ang keratin na may plus.
27: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
28: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
27: Racho to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
29: Ako Plus, Alco Plus.
30: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
31: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
32: Kaya ko pa.
31: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
33: Kaya ko pa.
31: Patong-patong na projects, sige lang.
33: Kaya ko pa.
31: Ang liwanag na to, nasa loob mo.
0: Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo.
2: Dubai na to.
3: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: 95.1. Number
1: 1. Ang bot sa kandega may bangs.
2: Mga idol, birthday mo bala sa buong bulan?
3: Happy birthday to you. Happy
2: kung birthday mo, may kanding kami nga regalo para sa imo.
4: Kanding?
2: Ay, birthday mo.
3: Ay, birthday mo? Congratulations!
5: Gula ka na.
2: Ipadala lang sa IFM Iloilo page ang imo ID nga may birthday kay ikaw may chance ka magdaog sang kanding.
4: What you are waiting for?
2: Ay, birthday mo.
4: You send us ang imong ngalan, address, kag ang contact number. Ay, birthday mo?
3: Happy birthday to you.
4: Pumati na! Kag magdaog sang kanding kada bulan ang raffle draw.
2: Ay, birthday mo! Diri lang sa number 1, 95.1 IFM.
1: Ang bot sa kanding may bangs.
2: Ang Idol Kong FM.
6: Alas 7:58.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS. Para sa matinong nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
10: Mighty C, mababaka sa mga butika.
12: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
13: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Dabota!
2: EIFM mo!
1: Ang bot sa kandega may bangs!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako sunod din. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Sampon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS Life Extension Vitamin D3.
1: Si Ma'am Ruby Picoro ni siya.
2: May ovarian cyst ako sir nga 8 cm. Normal na tanan.
1: So wala na ang bukol? Zero na gid?
2: Wala na. Thankful gid ako sa Life Extension Vitamin D3.
0: Itatak sa atong paminsaron ang brands ng Vitamin D3 nga sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3.
3: Alas 8. Number 1!
4: Ito ang IFM. IFM. The Music and News FM Station of RMN.
5: The Philippines' best.
4: Sa Iloilo.
6: Sa Iloilo.
4: 95.1.
7: Hit after hit, IFM Philippines.
8: Member KBB.

0: Lunes 8:12.
1: This time check is brought to you by Downy. Rock the rub, bango-bango.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Kaya na 1 taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy na pinagbago. Araw po po Kuya Boy sa umaga.
4: Opo.
3: Yun ang pinatapin namin.
4: Opo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beta, isang araw, tapos malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Matatas mga buti ka.
5: Tuhod. Siko. Hawak.
8: Aray!
5: Konpirmi pas-an ang sakit sa lutalutahan. Sign na ina sang arthritis o joint deterioration. Sama sa mi kung nagaedad na kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang arthricin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move. Mag-inom sang arthricin adlaw-adlaw. Mabakal ang arthricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang arthricin ay hindi gamot at hindi maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Number 1.
10: Mare, ano ni natabo kay baby ko man? Sige kahibi, kag daw hindi komportable.
11: Mare, dugay ta nakaginahambalan nga ilisi na inang ginagamit mo nga diaper.
10: Diaper? Ano na iya ang labot sang diaper?
11: Mare, dapat komportable si baby pareho kay mommy. Gani switch na to Lampin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, and can last up to 12 hours. Hygienic, safe, kag baby skin friendly, kahit 100% cotton.
10: Mare, bantayan na baby ko kay malakat ako.
11: Ha? Diyan ka makadto.
10: Mabakal ako sang madamo nga Lampin Pants Baby Diaper. Mega sulit nga presyo kag mega kalidad nga produkto.
12: Lampin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Megasoft Hygienic Products Incorporated. Available in all Mercury drugstores and in leading supermarkets and drugstores nationwide.
13: Andong meron sa Sanson Plus Coffee Mix. Ang Sanson Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Sanson Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Sanson Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. At tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Sanson Plus Coffee Mix. Pinakape. Sanson Plus Coffee Mix.
14: Sanson Gold Coffee Mix.
15: Ako si Ansang Sumag, isa kang estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanson Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp ng mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
14: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
16: Pag-ibig sa mga buta.
17: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
18: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa pangon ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangloob kumakabloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
17: ACS.
20: I-I-F-M mo!
21: Ang bot sa kanding may bangs!
22: Number 1! I-F-M!
23: Sis, ganda ng hair!
24: Naka-Empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use!
23: Naka-Empress! Nakaka-impress!
24: Try mo na, sis! Be an Empress! For impressive hair, Empress Shampoo with regular use!
23: Empress Shampoo for impressive hair!
25: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
26: Ang keratin na may plus.
27: Keratin Plus.
23: Ang keratin na may plus.
0: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you, MX3 capsule. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: Nga namiang gid ako sang ilang mga jokes kay nahamot gid ako.
1: Sometimes pag may problema ka, makakadlaw ka man.
2: Everybody happy ah.
3: I-ano gid markahan gid jokes sa
4: IFM. 95.1
5: Number 1
6: Ambot sa kandeng may bangs.

0: Venga, mi Banks.
1: A las 8:29.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Halugang pagginawa, tunaw ang plema, basta na gundi, Plemex.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: Mag-TDX 500!
4: Ang may powerful compounds!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: TDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: TDX 500!
3: Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Dali kasi napit akong tuhod.
5: Arthritis na gali.
6: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
5: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
6: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
5: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
9: Number 1.
10: Si Roger Calonce.
11: May hapo ako sang una.
12: Tungod sa Dr. C,
11: siguro isa ka bulan naglain ang kondisyon sang lawas. Mag-inom ko sang Dr. C kay maayo gini sa lawas.
10: Dr. C Max. Mabakal sa mga butika.
13: Duhod, siko, hawak.
14: Aray!
13: Kumpirmi pas-an ang sakit sa

0: talo-tahan, sign na ina sang arthritis o joint deterioration. Sa masami kung nagaedad na kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan, kaya ina sang arthricin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane na mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move. Mag-inom sang arthricin adlaw-adlaw. Mabakal ang arthricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang arthricin ay hindi gamot at hindi maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Paano ka makahilway sa cancer ng balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
3: Alco Plus, Alco Plus!
4: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
5: Password! Kanding, kanding, IFM, IFM, IFM, kanding, kanding.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Alas 8:43.
0: This time check is brought to you by Downy. Rock the rub, bango-bango.
2: E3Bio! Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
3: E3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagats, magabuti ka.
4: Sis, nga adoburingot ka?
5: Da, wala ko sa mood.
4: Ha? Nga ano nga napkin ang gamit mo?
5: Napkin? Ano ang connect?
4: Sis, nakanutar ka bala nga stress-free ako bisan arang akon period? Kay gamit ko ang number one feminine pad. Gani sa heavy flow, gamita na ang Sisters Sanitary Napkin. Kag para man sa everyday comfort, gamita ang Sisters Panty Liner.
5: Malakat anay ko, sis.
4: Diin ka na makadto, sis.
5: Nag-message ang akon boyfriend kay madate ko no kami. Pero bago ina, mabakalanay ako sang Sisters Sanitary Napkin. Kag Sisters Panty Liner, kag maligo para hamot kag fresh.
6: Para sa heavy flow, short or long period, night use or overnight use, mag-Sister Sanitary Napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, kag-breathable. The number one feminine pad. And for everyday comfort, mag-Sister's Panty Liner. Available in Mercury drugstores and in leading supermarkets and drugstores nationwide.
7: Cellphone Plus Gold.
8: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
7: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Cellphone Gold. Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan nga kape. Wala inbidyang sabor sang Cellphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
7: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabilisan nga buta.
10: Migmig, ano biang isda nga kun kanun mo? Galupok.
11: Ting bangros, kag bilong-bilong nga.
10: Maalam ka gidno.
11: Oy, may ara pa gani nga super lolo?
10: Ginakaon mo na, Mig.
11: Oy, kanabla kay mawasak baba mo.
12: Ambot sa kanding may bangs.
13: Kung ikaw nag-edad 50 pa sa kaprehas ko, mas dako na ang risgo sa paglasaw sa pananaw. Mas challenging ang pangadlaw-adlaw ng mga ulubrahon kasubong sang pagbasa, pagsulat, kag pagmaneho. Ang Optin ang may lutin na mahimo makabulig sa ikaayong lawas sang mata. Ginabatuan ang epekto sang glaucoma, macular degeneration, kag katarata. Makita gid ang ikaayong lawas. Mabakal ang Optin sa mga nagapangunang butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit. Samtang nagaedad, halungan ang pananaw sa bulig sang natural nga nutrisyon. Mag-inom sang Optin adlaw-adlaw. Available sa mga leading drugstores nationwide.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS! Gusto mo ba ng pampalamig na healthy? Mag 2M Plus Instant Juice Drink. Hindi lang lasang guyabano. Gawa ito sa tunay na guyabano. May xanthones mula sa mangosteen. May malunggay pa at pinatamis ng stevia. 2M Plus Instant Juice Drink. Bili na!
20: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Abang Sita.
1: 95.1.
2: Number 1.
3: Ang bot sa kandinga may bangs.
4: Mga idol, birthday mo bala sa buong bulan?
5: Happy birthday to you. Happy
4: kung birthday mo, may kanding kami nga regalo para sa imo.
0: Kanding?
4: Ay, birthday mo.
5: Ay, birthday mo? Congratulations! Gula ka na.
4: Ipadala lang sa IFM Iloilo page ang imo ID nga may birthday kag ikaw may chance nga magdaog sang kanding.
0: What you are waiting for?
4: Ay, birthday mo.
0: You send us ang imong ngalan, address kag ang contact number. Ay, birthday mo?
5: Happy birthday to you.
0: Pumati na kag magdaog sang kanding kada bulan ang raffle draw.
4: Ay, birthday mo. Diri lang sa number 1 95.1 IFM.
3: Ang bot sa kanding may bangs
4: ang Idol Kong FM.
6: GTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
9: Ila tong score gani?
7: 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
8: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom kamo sang GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
6: GTX 500. Andong mayroon sa Samsung Plus Coffee Mix. Ang Samsung Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Samsung Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Samsung Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. Tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Samsung Plus Coffee Mix. Pinakape. Samsung Plus Coffee Mix.
10: Nabalaan nyo ba lang ang may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro! May silimarina, may multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro isa ka hepatic protector. Upod ang husto nga pagkaon kag ehersisyo, makabulig ini sa pagmaintenar sang maayong kahimtangan sang atay. Mas nami pagid. Ang Liver Aid Pro mahimo man makabulig sa treatment sang chronic inflammatory conditions pareho sang fatty liver. Dumduma! Liver Aid Pro! Liver up na kita! Liver Aid Pro! Mabakal ang Liver Aid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Samsung Gold Coffee Mix.
11: Ako si Meribesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
6: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
0: Gamo problema!
4: EIFM mo!
3: Ang bot sa kandinga may bangs.

0: Mix.
1: Ang Santhon Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at malunggay. Santhon Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Santhon Plus Coffee Mix ay may malunggay. Ang malunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. Tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Santhon Plus Coffee Mix. Pinakape. Santhon Plus Coffee Mix.
2: Number 1! IFM!
3: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santhon Gold Coffee
3: Mix. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Duhod. Siko. Hawak.
5: Aray!
3: Konpirmi pas-al ang sakit sa lutalutahan. Sign na ina sang arthritis o joint deterioration. Sama-sami kung nagaidad na kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang arthricin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move! Mag-inom sang arthricin adlaw-adlaw. Mabakal ang arthricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang arthricin ay hindi gamot at hindi maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mare, ano ni natabo kay baby ko man? Sige kahibi, kag daw hindi komportable.
7: Mare, dugay ta nakaginahambalan nga ilisi na inang ginagamit mo nga diaper.
6: Diaper? Ano na iya ang labot sang diaper?
7: Mare, dapat komportable si baby pareho kay mommy. Gani switch na to Lampin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, and can last up to 12 hours. Hygienic, safe, kag baby skin friendly, kahit 100% cotton.
6: Mare, bantayan ay baby ko kay malakat ako.
7: Ha? Diyan ka makadto.
6: Mabakal ako sang madamo nga Lampin Pants Baby Diaper. Mega sulit nga presyo kag mega kalidad nga produkto.
8: Lampin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Megasoft Hygienic Products Incorporated. Available in all Mercury drugstores and in leading supermarkets and drugstores nationwide.

0: 95.1 iFM.
1: Ang Bo at saka Ding May Bangs
0: at Idol Kong FM.
2: Number 1.
3: You and I.
4: You and I.
3: You and I.
5: 95.1 iFM.
1: Ang Bo at saka Ding May Bangs.
5: Ang Idol Kong FM, the consistent number 1 and music station in Iloilo, alas 9:13 na mga idol. Welcome na sa itong pagpangalaga dito sa You and I. Kag syempre, upod ninyo si Lolo Mat. Para sa itong nga Dear Papa G segment, no, isa na naman kakasaysayan ang aton pagatagaan sa kabuhi. Ang kasaysayan nga ginpadala ni Maricon. Ayan, ay po sa baba mo. So aton pamatian ang kasaysayan ni Maricon sa iyang pagsaysay.
6: Dear Papa G, ako si Maricon, 27 years old, sa Coronadal City, South Cotabato. Masulod na sa 3 ka tuig sumugod sa naglayas ako, Papa G. Kag nag-upod ako sa nobyo ko na tumboy. Kag nag-live-in pa kami nga duwa, kag siya ang nagasagod sa akon. Hindi siya luyag, Papa G, nga mag-obra ako. Hindi siya luyag nga mga budlay ko no ako. Kag isa pa, may ikasarang ang pamilya nila. Kay may utod siya nga ato sa abroad, nga ginpadalaan lang siya sang allowance niya kada bulan. Maswerte ko no ako, Papa G, nga siya ang nanubyo ko. Kay ginabuhat giniya ang tanan para sa akon.
7: Tapos na ko paningipin.
8: Abi-bebe?
7: Wow, grabe ba? Humutumot, nagalis ang palangga ko ba? Uy, dali, di ba? Dali ka sa tapat ko. Okay. Humutumot, sin mo ga ba?
8: Siyempre. Ga, may nalipatan kagid guru subong adlaw ay.
7: Ha? May ano ga haw? Do ka normal day man lang subong? Hindi bala?
8: Kali. Ikaw na lang da.
7: Wait lang. Abi mo ko nalipat ko, ha? Wala, no? Happy anniversary, love. Gift ko. For you.

0: butas nga gold. May pendant nga heart. Wow! Thank you, Gaha! Happy anniversary!
1: Wala, kuya. Ginakalipatan ang mga special natin nga adlaw, no? Bebe, makis ko, be.
0: Shan-shan. Ako mo kay bebe ko. Bilogin po.
1: Oh, shit. Kada ko, Japon. Tipsol-tipsol. Yasang imuga. Kanami, yasang imo bulka na. Kanami, yasang imo nga buli.
2: Oh, shit.
1: Mahiyo.
2: Basa-basa.
0: Kintos mo mo dahil, no? Ako sa Maria paanod mo. Shit. Gaka ka lang.
1: Payaman tagig ka yan. Mit-na-mit. Basa-basa.
0: Sige. Ang kamot mo ba? Basa-basa ba? Kadasig ka tama.
1: Namit-na-mit.
3: Si Shan-Shan, ang una nga tao nga nagpabatsyagid sa akon sang amo sini nga klase pagpalangga, papachi. Siya gid lang ang tao nga nagpalangga sa akon sang lubos. Gani when it comes sa sex, all out gid ako sa iya. Sa kada performance ko, kag bisan ginakamot lang niya, satisfied ako sang pulo niya katudlo. Kag isa sina ka, bes.
4: Bye.
5: May nagapanagbalay? Katuan ko.
0: Ara na!
4: May nga po.
5: Sino palihog?
4: Kugali si Rona. Ara si Shan-Shan.
6: Ga? Sino bala... Oy!
4: Ba! Migo!
6: Migro na! Ikaw?
4: Uy, Migo! Meg!
6: Meg!
4: Sa katapusan, nakita naman yung ka, Meg!
6: Meg! Perti ba?
4: Grabe!
6: Dalika! Sulod, Meg! Sulod! Ga! Oh, gali! Siya gali si Migorona. Ginasugid ko bala si mga best friend ko. Rons! Meg! Live-in partner ko ah. Si Maricon.
5: Ay, okay. Ikaw gali si Rona. Nice meeting you.
4: Nice meeting you man, Maricon.
6: Uy, musta na Meg? Saan mo ko nakita, de, ha?
4: Siyempre, namakot-mangkot ko, eh. Ikuan, Meg. Pwede bala kita makasugilanon?
6: Ay, wala lima. Ha? Ano now?
5: Excuse me, ha? Madaligid lang, samtang nag-istorya ka mo. Timplahan ko, anay ka mo sang kape, ha? Kaglutuan pa, mahaw, okay?
6: Ay, sige, ga! Wow! Thank you, ga!
4: Salamat!
3: Si Rona, best friend ni Shan-Shan sang high school sila ko no, papachi. Isa man siya katumboy. Madugay na siya nga gina-istorya sa ako ni Shan-Shan. Silagid ko no, ang partners in crime sa classroom nila Santo, kay pareho sila nga tomboy. Nagsugilanon sa akon si Shan-Shan nga nag-ayo ko ni si Rona nga kung pwede, sa balay lang anay namon siya maistar kay naglaya siya sa ila, kay nag-ilinaway ang iyang mga utod, parte sa manggad sang ginikanan nila. Tinatakan ko no siya, gani nga nalagyo na lang ini, kag subong upod namon siya ni Shan-Shan. Sa balay.
5: Ay, salamat. Natapos ko ginantamunlaw ang mga dilargo ni Shan-Shan. Ay, wala ko nalang gipalandri ang kay Tiju. Time man lang. Apoy ko ang... Amay pa. Na. Tapos na. Ipahakwat ko na ni kay Shan-Shan. Huwag nga makapahangalay naman ako. Kag makapahungay. Shan! Shan-Shan! Ga!
6: Maricon! Maricon, tulog si Shan-Shan sa kwarto niyo.
4: Ano, may kinanglan ka? Kuno lang mo, brang!
5: Ha? Kukun, mapakwad lang kung tani ako sang labador ngayon eh. Manghalay abi ako eh.
4: Amo bala? Ako bahala ah.
5: Abebe. Saan kinakwad niya ang labador? Pinali lang naghulma ang mga muscles niya sa butkon. Hala, kadalag ko. Bisan tumpoy siya, pero dulalaki na ginang postura niya.
4: Dini dalon, Maricon.
5: Ha?

0: Kakuan sa garahe lang. Dito ako manghalay.
1: Ati, sige ah.
0: Okay, salamat.
2: Wala liba ah.
0: Ano ba lang natapos sa akon? Inali lang ako nakabatsya nga. Nga daw kinakusi ang dughan ko. Hala, kadasiksang kumbakubas ang dughan ko.

Ambot kaya bala papachi nga daw ka out of nowhere. Nga hinali lang ko yan na-attract kay Rona. Hinali lang nagpitik ang akon

0: Sari sa balay ga, mabalik lang dahin ako, okay? Kamu lang anay bahala da rin ni Megorona, ha? Kay basi kun magabihan ko ga.
1: Sige, along ha.
2: Jan! Aray na motor mo!
0: Ate, sige na, malakad ako. Meg! Ala na, Meg!
1: Along ha!
0: Okay ga, I love you!
1: Wala. Dugi na tuyo ko, ha? Ang ayo pa. Malantaw na lang ako sa TV dere.
3: Naglakad na si Migo siya dyan?
1: Oo, Rona.
0: Amo bala? Ba, ano nang ginalantaw mo?
3: Uy, wow! Paborito ko man ang atiliserye!
0: Kwan, kung kukodistupad mo ha?
1: Ha?
4: Tuparay gigami papajing nga nagalantaw ni Rona sang TV. Kag, amo na lang ang akon kakibot sang...
1: Rona? Anong ginabuhat mo?
0: Kwan, bawalaw?
1: Kwan?
0: Kasilaw abis ang paa mo eh. Nagkakatintar ko ngay kapon eh.
1: Ha? Uy, hapuang... Kalamsang pa. Ay, kalalaman ko na ito pa ng hataan.
0: Mayo pa si Migo Shanshan. May uyab nga pariyo mo. Tani, makanubyaman ko sa pariyo mo ba?
1: Rona, nagalagaw ang kamot mo sa lawas ko. Marikon, inaalokan mo. Rona, ano ba pinapatsagan ko? Nangangod, hindi ako makapangindi sa iyo. Rona, agaging kagat mong bibig ko. Agad,

0: Nagalagaw ang kamutiya sa lawas ko, Papa G. Halos nakamkam na niyang tanan. Kagdaw hindi ko naman mahangpan ang kuryente nga nagalatay sa akong kaunuran. Papa G, asta nga.
1: Shit!
2: Mas grab, ikaw pagigalitation, Sean! Ali? Lima, pagigyan ka tulungin sa lod!
1: Ali, Albe, wala ka pa makatilaw sin eh! Bika!
2: Ha? Ano wala? OMG! Sa pagkadako ng sex toy!
1: Bika, gani! Idaso ko niya!
2: Kagod ka, pero kadmit! Again, grabe! Wala ako mag-expect na mo kasi nito wild sa kama!
1: Namitan ka? Namitan ka?
2: Oo!
1: Ano, Meg?
2: Shen! Hublas ang nubya ko! Ang tagabika ka! Marika! Mag-sulpot ka
1: mo! Bilalang butungan ko, sex toy!
2: Hublas ka! Ano na sila ginabuhat niyo? Ano na? Ano nang gigiyo-giyo na?
1: Ano pa?
2: Sige mo!
1: Vibrator na eh!
2: Ako! Oh, shit! Kalahit sa inyo tulungan! Sige! Magbangon ka, budra! Kag maglayas! Laya! Bakit ka
1: ikaw di buloso?
0: Naabtan kami ni Shan Shan nga nag-sex ni Rona, Papa G. Samtang ginadaskan niya sang tubo ang akon monarkiya. Papa G, ambot, ano man niya nga bagagangan ang nagsulod sa akon

0: You and I.
1: You and I.
0: You and I.
2: 95.1 IFM. Ang idol kong FM, the consistent number one music station in Iloilo, alas 9:27 na mga idol. Inyo nabatian ang kasaysayan ni Maricon. May live-in partner nga Tumbax. Malipayon man sila. Plangga man sa isang Tumbax, no? Galing nag-abot isa ka best, ang best friend sang iyang ka-live-in partner nga Tumbax. Tumbax man. Oh, pare sila tumbak-tumbak, tumbak-tumbak. Happy man si Maricon sa iyang boyfriend nga Tumbax. Pero nagapanginit ang iyang lawas kung makita niya ang best friend sang iya ng live-in partner nga Tumbax man. Maskulada nami ang lawas do lalaki ang braso kabe no diway ka pamalibad ah oy nakapamalibad si Maricon gani oh, na tuis siya. So ang naghanot siya isa ka Tumbak kag isa pagid ka Tumbak Tumbak Tumbak tumok tumok. Grabe no. Ano yan to kadako tong sa kapalad to. Grabe man to ano no. Bukin na nakadako din ko may medjin no. Isa bang nagatalang-talang si Maricon no? Kay ginpalayas siya. Hindi naman sa magbalik sa ila. Oo. Bisan diin na lang sa matulog-tulog. Ate, gagamong utok kaya subong ano ang ma-advise nyo kay Maricon kay tungod nagpagamit siya sa best friend sang iya live-in partner nga Tumbak sa Tumbak man. Hello, kita niyo kung dolado-laki, no? Lumangpan mo, no? O, pero ti, Tumbak, ano mo na? May arag na yung babae, no? Yan ang gusto nila yung Tumbak sa yung makuan sila. Kasi kung kamubi, anong ma-advise nyo? Sigurado ko may mambal naman ni nga, drika na lang sa akun. Hatag ng beri sa akun lulumat. Ako na lang plangga. Ang the best man dabi? O, i-text lang or magtawag 0991-716-8321. 0991-716-8321. Dress 95.1 IFM.
3: Ang bot sa kandiga may bounce.
2: Ang idol kong FM, the consistent number one music station in Iloilo.

0: देखे भाई बंक्स।
1: Alas 9 imidya.
2: This time check is brought to you by Downy. Rock the rub bango bango.
3: TTX 500.
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong TTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
3: TTX 500.
5: Kung doble, okay! Maunin hinata sa Suplemento in 1!
6: Santo Plus Herbal Capsule.
5: Adunay mangustino kamungay.
6: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
5: Inaadlaw-adlaw, umalis sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
6: Santo Plus Herbal Capsule.
5: Ang Suplemento in 1 na masaligan.
6: Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Kung doble, okay! Maunin hinata sa Suplemento in 1!
6: Santo Plus Herbal Capsule.
5: Adunay mangustino kamungay.
6: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
5: Inaadlaw-adlaw, umalis sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
6: Santo Plus Herbal Capsule.
5: Ang Suplemento in 1 na masaligan.
6: Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot.

0: at hindi dapat gamitin pang abon sa anumang uri ng sakit.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ang nanay ko, sir, nag-suffer na sa almost 39 years na ang pilas na sa sir. Tapos, nag-anabla. Life Extension Vitamin D3. Yung may tatak nga ini, yung nakapaayo siya. Si Prince Felicidario, sir. 62 na siya.
1: Ang number one Vitamin D3 nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3.
3: Walaw, bra!
4: I-FM mo!
5: Ang bot sa kandiga may bangs!
6: Number 1!
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema? Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po! Nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ako si DJ James Kay De Liomes. Sang una, boron ginang akon nga mata kag hindi ako makabasa sa mga magagmay nga mga litra. Umpisa sa naginom ako everyday sang Doc Tracy Max twice a day after meal, subong masanag na ginang akon nga mata kag wala na ako gasuksok sang antipara.
2: Mag Doc Tracy Max. Mabakal sa mga butika.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, mga buti ka.
1: Sis, nga ado buringot ka?
2: Duh, wala ko sa mood.
1: Ha? Nga ano nga napkin ang gamit mo?
2: Napkin? Ano ang connect?
1: Sis, nakanotar ka ba lang stress-free ako bisan arang akon period? Kay gamit ko ang number one feminine pad. Gani sa heavy flow, gamita na ang Sister Sanitary Napkin. Kag para man sa everyday comfort, gamita ang Sister's Panty Liner.
2: Malakat anay ko, sis.
1: Diin ka na makadto, sis.
2: Nag-message ang akon boyfriend kay ma-date ko no kami. Pero bago ina, mabakalanay ako sang Sister Sanitary Napkin. Kag Sister's Panty Liner, kag maligo para hamot kag fresh.
3: Para sa heavy flow, short or long period, night use or overnight use, mag-Sister Sanitary Napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, kag breathable. The number one feminine pad. And for everyday comfort, mag-Sister's Panty Liner. Available in Mercury drugstores and in leading supermarkets and drugstores nationwide.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Number one!
10: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in One.
11: Santum Plus.
10: Herbal Capsule.
11: May mangosteen at malunggay.
10: Dobling sangkap sa isang kapsula.
11: Inumin araw-araw.
10: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
11: Santum Plus. Herbal Capsule.
10: Ang Suplemento in One na maasahan.
12: Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in One.
11: Santum Plus.
10: Herbal Capsule.
11: May mangosteen at malunggay.
10: Dobling sangkap sa isang kapsula.
11: Inumin araw-araw.
10: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
11: Santum Plus Herbal Capsule.
10: Ang Suplemento in One na maasahan.
12: Suggested retail price, 13 pesos lang.
13: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
14: Ang 2M Blend Instant Coffee, may xanthones at malunggay.
15: May xanthones at malunggay?
14: Oo, xanthones at malunggay. Pinatamis pa ng stevia, ang pampatamis ng mga diabetic.
16: 2M Blend Instant Coffee. Dito ka na sa healthy.
17: Kung ikaw nag-edad 50 pa sa kaprehas ko, mas dako na ang risgo sa paglasaw sa pananaw. Mas challenging ang pangadlaw-adlaw ng mga ulubrahon kasubong sang pagbasa, pagsulat, kag pagmaneho. Ang Optin ang may lutein na mahimo makabulig sa ikaayong lawas sang mata. Ginabatuan ang epekto sang glaucoma, macular degeneration kag katarata. Makita gid ang ikaayong lawas. Mabakal ang Optin sa mga nagapanguna o butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit. Samtang nagaedad, halungan ang pananaw sa bulig sang natural nga nutrisyon. Mag-inom sang Optin adlaw-adlaw. Available sa mga leading drugstores nationwide.
18: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagandang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sine sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: That song was brought to you by Downy. Rock the rub, bango bango.
1: Up, up, up, up, up, up, up. Kalma lang, abansita.
2: 95.1.
3: Number 1.
1: Ang bot sa kandinga may bangs.
4: Mga idol, birthday mo bala sa buong bulan?
5: Happy birthday to you. Happy
4: kung birthday mo, birthday may kanding kami nga regalo para sa imo.
1: Kanding?
4: Ay, birthday mo.
5: Ay, birthday mo? Congratulations! Gula ka na.
4: Ipadala lang sa IFM Iloilo page ang imo ID nga may birthday kay ikaw may chance ka magdaog sang kanding.
1: What you are waiting for?
4: Ay, birthday mo.
1: You send us ang imong ngalan, address kag ang contact number. Ay, birthday mo?
5: Happy birthday to you.
1: Pumati na! Kag magdaog sang kanding kada bulan ang raffle draw.
4: Ay, birthday mo. Diri lang sa number 1 95.1 IFM.
1: Ang bot sa kandinga may bangs.
4: Ang Idol Kong FM.
6: Alas just dos.
0: This time check is brought to you by Downy. Rock the rub, bango bango. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Nagapalandunong pala ang imong panulukan.
8: Magalingin pala ang imong nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauhan.
7: Masi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imong blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Ngunit, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
8: Mighty C, mabaka sa mga butika.
1: Wala, nubya!
4: EIFM mo!
1: Ang bot sa kandinga may bangs.
3: Number 1!
8: Cellphone Plus Gold.
10: Hello, si Mercy. Nara po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulutan tuwa ka bulan noong pawan ko.
8: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
7: Pinagali.
8: Pinahusay.
7: Cellphone Plus Gold.
8: Bumili sa mga butika.
11: Nabalaan nyo ba lang na may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro. May silimarina, may multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro isa ka hepatic protector. Upod ang husto nga pagkaon kag ehersisyo, makabulig ini sa pagmaintenar sang maayo nga kahimtangan sang atay. Mas nami pagid. Ang Liver Aid Pro mahimo man makabulig sa treatment sang chronic inflammatory conditions pareho sang fatty liver. Dumduma, Liver Aid Pro. Liver up na kita. Liver Aid Pro. Mabakal ang Liver Aid Pro sa tanan nga leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Goodbye.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Cellphone Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May cisco sa ovary.
2: 3 cm na gali.
3: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabili sa mga butika.
5: Alas 10:04.
6: Number 1!
7: Ito ang IFM. IFM. The Music and News FM station of RMN.
8: The Philippines' best.
7: Sa Iloilo.
9: Sa Iloilo.
7: 95.1.
10: Hit after hit, IFM Philippines.
11: Member KBB.

0: 95.1 IFM.
1: Po, tsaka hindi nga may bangs.
0: Ang idol kong FM, the consistent number one na music station in Iloilo, alas 10:18 na mga idol. Oras yung kinadulong sa inyo sa D3 Bio. Ang D3 Bio nga may virgin coconut oil, nagapabalik sa mayong kondisyon sa aton nga memorya. D3 Bio nga may virgin coconut oil, bakal sa pinakamalapit nga butika sa inyo lugar. Agod ka tindi na kita magiging marilipaton sa matag-adlaw natong nga buluhaton, sa mga estudyante nga nagatuon, sa mga masako perme. Kapin pa nagid sa nagasuprero sa ginatawag ng Alzheimer's disease. Mag D3 Bio, no? Nga may virgin coconut oil bakal ini sa mga butika. Alas 10:18 na. Hello, good evening, Lolo Matt. Advice ko lang sa iya, mag pangita siya anay sang obra eh. O biskan manghugas lang da siya na ipinggan. Importante makakaon siya. O, salamat, gid. Bagay na huwag ka man pagkantuan, di apply ko lang lanay sa mga krender. Yeah. O, may mga kiti, pwede ko kaobra de, kaon lang ko, mugas lang ko pinggan be. Kaya muna yung natabo sa akun. Tapos, tipon-tipon ka para nga makapagita ka boarding house. Mag-umpisa sang maayo. Okay, muna. Diba? Oh, alas 10:19, 95.1 IFM.
1: Ang bot sa kandi nga may bangs.
0: Ang idol kong FM, the consistent number one music station in Iloilo.
2: You and I. You and I.
3: Mag-enjoy.
2: You and I.
3: Number one.
0: Alas 10:20.
4: Ang oras ginahatag sa inyo sang Liver Aid Pro para sa mas maayong liver function. Liver Aid Pro. Liver up na kita with Liver Aid Pro.
5: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
6: Tuhod. Siko. Hawak.
7: Aray!
6: Kumpirmi pas-al ang sakit sa lutalutahan. Say na ina sang arthritis o joint deterioration. Sama-sami kung nagaedad na kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang Arthrisin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move! Mag-inom sang Arthrisin adlaw-adlaw. Mabakal ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Number 1!
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS!
15: Si Jorafel Arellano.
16: Na mild ako. Bumalik agad yung magandang health ko dahil sa tulong ng Dr. C. Max. Best thing na dapat i-invisan natin is yung health natin. Mag-Dr. C. Max tayo. The Sala. Best product.
15: Mag-Dr. C. Max! Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
17: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina-ne bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ihersisyo.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
18: Mabakal sa mga butika.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: You and I.
3: You and I.
2: You and I.
4: 95.1 IFM. Ang idol kong FM, the consistent number one music station in Iloilo, alas just rantay sa is. Sige, puno po din niyo si Lolo Mat, agagang oras nga niya ginadulong sa inyo sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, no? Para sa aton nga mga idol, pabakuro na to ng aton immune system gamit ang Mighty C. Nga, agad nga hindi kita pagdapuan sa mga balatian, no? Lakangay sa trangkaso, ubosi po hilanat, kaya kung ano-ano pa nga sa isang balatian nga makaralaton. Magbakal sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika. Alas just rantay siya tina mga idol. Sige po, magabasa kita sa mga mensahe nga ginpadala sa itong mga idol, no? Antes na mayong gabi lang na isa kay Joy Poras. Anyway, salamat kid. Ayan, hello, good evening. Lulumat, advice ko lang, pangita kaubra o panghaboy ka o pangabuyan. And lo, hanap lang ko text mate. Mo lang to. 0924-138-5061. Lain naman number yun. 0924-138-5061. Okay, pa mo man gyapon nga style. Bisika na naman, mo kalain sa number, ikaw man gyapon. Hello, idol. Ang mahambal ko lang sa iya, balik na balik ko niya no biya nga tumbak kag mag pakidlooy siya magbalik balikanay na sila kag di na niya pagliwaton guru ni kayang kag magpadala siya abi sa emotion ya yeah. Oti sige, salamat kay Jeric Kline. Rek lo kayo waman nag maluwi kasi ako magbasa. Basta, magpakitlooy na lang sa kuno saya nga nobyo, balik na sa saya nga nobyo nga tong bakag magpakitlooy kag hindi na pagliwaton. Okay na na. Sige. Alas 10:30, 8 na mga idol naton, address 95.1 IFM. Ang idol kong FM, the consistent number one music station in Iloilo.
2: You and I.

0: Okay. Kapali pa sa imo.
1: Oo, dahil nga ngayon. Spam daw mga buang ito.
2: Mga intay, mga nini, alert na to sa ay.
3: Sa I-F-M. 95.1.
4: Number 1.
5: I-F-M. Ang bot sa kandenga may bangs.

0: Dígame, Banks.
1: Duhod, Sigo, Hawak.
2: Aray!
1: Kung permi pas alang sakit sa lutalutahan, sign na ina sang arthritis o joint deterioration. Sama-sami kung nagaedad na kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan, kaya ina sang arthricin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move. Mag-inom sang Arthricin adlaw-adlaw. Mabakal ang Arthricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthricin ay hindi gamot at hindi maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio.
5: Ang D3.
3: Yung may BCO.
5: Ang BCO.
3: Yung may D3.
6: Wala, nobyo!
7: EIFM mo!
0: Ang bot sa kandiga may bangs.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: TJX 500.
3: Juice 7 lot.
4: Ano ginabatsyag mo sa
3: high blood gid ko?
4: Sa una ang imo
5: blood pressure.
3: 180 over 100.
4: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
3: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: TJX 500.

0: That song was brought to you by Downy. Rock the rub, bango bango.
1: You and I.
2: You and I.
1: You and I.
3: 95.1 IFM. Ang idol kong FM, the consistent number one music station in Iloilo. Alas 10:55 na mga idol. Mayang gabi lang galisaton yung mga idol sa may barangay Tabok Suba, distrito sang Arog. Kag barangay Tabok Suba man, distrito sang La Paz. Mayang gabi lang ito sa inyo. Sa Gustilo, maglalo, magsaysay, mayang gabi. Ayan, kag sa, ano yun, you know? MacArthur, La Paz, mayang gabi lang sa inyo, ha? Mga idol natin. Labi na kay Bossing da. Kay idol natin Marites ng Marites Bukuan mayang gabi. Kay Boss Rodem mayang gabi sa inyo, ha? Why ko nakapit kay Gina. Pero nakita ko kamwa. Salamat, kid. Alas 10:50 sa iis sa 95.1 IFM. Ang idol kong FM, the consistent number one music station in Iloilo.
1: You and I.
3: Alas 10:56.
0: This time check is brought to you by Downy. Rock the rub, bango bango.
4: Kung ikaw nag-edad 50 pa saka, parehas ko, mas dako na ang risgo sang paglasaw sang pananaw. Mas challenging ang pangadlaw-adlaw ng mga ulubrahon kasubong sang pagbasa, pagsulat, kag pagmaneho. Ang Optin ang may lutin na mahimo makabulig sa ikaayong lawas sang mata. Ginabatuan ang epekto sang glaucoma, macular degeneration kag katarata. Makita gid ang ikaayong lawas. Mabakal ang Optin sa mga nagapanguna nga butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit. Samtang nagaedad, halungan ang pananaw sa bulig sang natural nga nutrisyon. Mag-inom sang Optin adlaw-adlaw, available sa mga leading drugstores nationwide.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS number one.
11: Duhod, siko, hawak.
12: Aray!
11: Kumpirmi pas-an ang sakit sa lutalutahan. Sign na ina sang arthritis o joint deterioration. Sama-sami kung nagaedad na kinahanglan sang kabakod kag sulhay nga masandigan. Kaya ina sang Arthrisin. May undenatured type 2 collagen kag methyl sulfonyl methane nga mahimo protektahan ang ikaayong lawas sang lutalutahan. Make the right move. Mag-inom sang Arthrisin adlaw-adlaw. Mabakal ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Magkapareho ang gusto ko sa babae at sa kape. Yung hindi lang sexy, kailangan healthy. Gusto ko yung kaya kong sikmurain, yung non-acidic. Ang gusto ko, yung merong benefits.
14: If you want healthy coffee, drink 2M Blend Instant Coffee. Mangosteen plus malunggay, sweetened by stevia. Non-acidic and sugar-free. 2M Blend Instant Coffee. Dito na tayo sa healthy.
15: BFAD approved and halal certified. Available na sa CPT Mart, Iloilo Society Commercial, kag Iloilo Supermart.
16: GTX 500.
17: Si Erin Grace paglimutan.
18: Ako may sakit nga diabetes.
19: Pila ang imo nga gininom nga kapsula?
18: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
19: Wow. Subo.
18: Mabakal na kamo.
17: Sa GTX 500.
18: Dynamic gid ini sa aton nga lawas.
16: GTX 500.

0: 95.1. Number
1: 1. Ang bot sa kandega may bangs.
2: Mga idol, birthday mo bala sa buka bulan?
3: Happy birthday to you. Happy
2: kung birthday mo, may kanding kami nga regalo para sa imo.
4: Kanding?
2: Ay, birthday mo.
4: Ay, birthday mo? Congratulations!
3: Gula ka na.
2: Ipadala lang sa IFM Iloilo page ang imo ID nga may birthday kay ikaw may chance na kabagdaog sang kanding.
4: What you are waiting for?
2: Ay, birthday mo.
4: You send us ang imong ngalan, address, kag ang contact number. Ay, birthday mo?
3: Happy birthday to you.
4: Mga tita, kag magdaog sang kanding kada bulan ang raffle draw.
2: Ay, birthday mo. Diri lang sa number 1, 95.1 IFM.
1: Ang bot sa kanding may bangs.
2: Ang Idol Kong FM.
5: Alas 11.04.
0: Number 1!
6: Ito ang IFM. The Music and News FM Station of RMN.
7: The Philippines Best.
6: Sa Iloilo.
2: Sa Iloilo.
6: 95.1.
8: Hip after hip, IFM Philippines.
9: Member KBP.

0: 95.1 IFM.
1: Ang bot sa Kandega may Bangs.
0: Ang idol kong FM, the consistent number one music station in Iloilo, alas 11:16 na mga idol naton. Sige, apo na po din yun si Lolo Matiagang oras kanya ginadulong sa inyo sa Zanton Plus Gold. Ang Zanton Plus Gold, no? Kimas gin pabakod mas epektibo kag mas gin pakamaayo sa pagtapna sa balatian kang isang diabetes, hypertension kag may ko nga dugo, no? Kung nagasuprar ka mo sa mga ginpang mentioner naton mga idol, magdalikat na, no? Mag Zanton Plus Gold. Mabakal ini sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar. Zanton Plus Cold. Bakal na. Ayan. Lasong sa 17. Hello, good evening, Lolo Mat. Para sa akon, sa laan niya mana kay... padaso-daso siya nga magpatul sa best friend sa iyang live-in partner. Hindi man siya kontento mo na dalaman siya sang lawas sang tumboy te kundi gaba yun ha bu gabi bu kumundo meron gabi ang mambal ko sa babae nga tani wala ka nagpadala te kay nagdala na natapos na. Oh, nagtintar sa best friend sang iyang nobyo. Tumboy, okay. Again, tani, oh, tani, kay tani gin paminsar yan anay sa malawig. Natapos na gani, advice ang kinanlanta. Diba? Kung ano ang resulta sa ulihiti, nadakpan kay gin nobyo ang tumboy gani. Te, nadakpan gid sila kanubyo yung nga tumboy. Gani, kung ako sa iya, mangayo na lang siya patawad. Amo na lang natani. Ginkuhan mo. O, hindi ginbalik mo pang istorya. Advice na yung gani natin sa iya. Sige. Base, mahangpan pa siya. Kag mapatawad pa siya liwat. Ako gali si Nunoy. Del sang pututan mayad lang ang gabi sa ikay may gabi kita lulumat ni ha lulumat ni Nonoy Del. Salamat Nonoy Del. Okay, daso na din na pagbasula at natabu na eh, natabu nang dapat matabu. So ano na lang ma-advise mo na lang ha. Okay, alas 11:18 address 95.1 IFM
1: ang bot sa Kandega may Bangs.
0: Idol kong FM, the consistent number one music station in Iloilo.

0: and I.
1: You and I.
0: You and I.
2: 95.1 IFM. Ang idol kong FM, the consistent number one music station in Iloilo, alas 11. Imidya na mga idol. Oras na para magkape. Oh, kape na kita. Magkape ang Zanton Gold Coffee Mix. Ang Zanton Gold Coffee Mix may collagen nga nagapabalik sa kahimis ang aton panit, no? O, kahimis nga handum sang tanan. Nan. Gani, ara sa Zanton Gold Coffee Mix ang inyo ginapangita. Tungod sa collagen nga ara sa Zanton Gold Coffee Mix, ha? Nag-repair ini sa atong damaged skin, inapahimis yan, nadula ang wrinkles sa mga idol, kung ano ba ng mga kulubot-kulubot lawas mo dula ako na. Kag, syempre, sa bulig sang glutathione, ginapaputi niya ang aton nga panit, no? Luwas yun na, ginadetox ang lahat aton lawas. Agod nga kwaon ang mga higko or mga toxins nga ara sa sulod ng aton tinae. Para pag-abot sa gusto nga tinion, no? Matinlo ng aton lawas, umpisa na ang pagputi sa aton nga panit. Kani sa aton nga mga idol, hindi na maghulat pa nga maubusan na kadto ka na sa mga butika nga malapit sa inyo lugar, kag magbakal sa Zanton Gold Coffee Mix. Tungod, samtang nagapangati ka, nagahubin ka, mga idol. Okay? Sige. Alas 11.32 na, mga idol. There's 95.1 IFM.
3: Ang bot sa kandiga may bangs.
2: Ang idol kong FM, the consistent number one music station in Iloilo.
0: You and I.

0: Sige.
1: Sa balipay sa imo.
0: Oo, oh, laya na ngayon. Spam daw mga buang ito.
2: Mga intay, mga nini, alert na to sa ay.
3: Sa IFM. 95.1.
4: Number 1.
5: IFM. Ang bot sa kandega may bangs.

0: 95.1. Number
1: 1. Ambo, tsaka Ndenga May Bangs.
2: Mga idol, birthday mo bala sa buong bulan?
3: Happy birthday to you. Happy
2: kung birthday mo, may kanding kami nga regalo para sa imo.
4: Kanding?
2: Ay, birthday mo.
3: Ay, birthday mo?
4: Congratulations!
3: Gula ka na.
2: Ipadala lang sa IFM Iloilo page ang imo ID nga may birthday kay ikaw may chance sa kabagdaog sang kanding.
4: What are you waiting for?
2: Ay, birthday!

0: adres kagam contact number. Ay, birthday mo?
1: Happy birthday to you.
0: Pamati na! Kag magdaog sang kanding kada bulan ang raffle draw.
2: Ay, birthday mo! Diri lang sa number 1, 95.1 IFM.
3: Ang bot sa kanding may bangs.
2: Ang Idol Kong FM.

bo, tsaka ndenga may banks.

0: Dígame, Banks.
1: Mga idol, may nakita o kung masaksihan bala ka mga aksidente, krimen, makatilingala, pinasahi kag makahalamot nga hitabo. Dako nga event o kung kalamidad sa inyong lugar, kamo ang mangin ay patroller sang 95.1 IFM Iloilo. Kuhaan lang sang video o kung picture kag ipadala kalakip ang inyong report sa IFM Iloilo Facebook page. Basi ang balita mo, ang masunod namon nga i-feature sa page kag ibalita on air. Mangin mata kag dulugan sang IFM Iloilo. Mangin ay patroller na. Diri sa 95.1 IFM. Ang Idol Kong FM. Ginadulong man sa inyo sang
2: Marka Pabo Special Sutanghon by Radiant Store. Other products: Marka Pabo Special Bihon, Golden Manila Bihon, Pancit Canton Special Miswa, Pancit Molo Strips, Pancit Nomi, Pancit Ifuven, and Marka Pabo Frozen Products. Pancit Molo Balls, Shawmai Spring Rolls, Shawmai Wrapper, and Radiant French Fries. And also, Jerry's Homemade Delicacies. Jerry's Pinasugbo, Piaya, Barquillos, Bandi, Pancit Canton, kag Madamo pa. Located at Barangay San Juan Molo. For orders, please visit their FB page.
3: Alas 4:28.
4: This time check is brought to you by Tanduay Light. Kaanang may kasama?

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer
1: Life. Mayong adlaw, mga pinananggan namo nga tagpalamate, ang Health and Wellness Program nga ini ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
2: Kabo si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan o galing, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
1: Isa na naman ka health condition ang aton istoryahan sa sining adlaw. Ini amo ang myoma. Ang myoma o leiomyomas ang pinaka-common nya klase sang benign o non-cancerous tumor sa female reproductive system. Kilala man ini sa tawag nga uterine fibroids kag makita paagi sa ultrasound. Ang myoma nagatubo sa uterus. Kagara 70% sang kababaihan ang nahibaluan nga nagakatubuan sini pagabot sa edad nga 50. Tapasaka. Ang mga sintomas sini sa babae related sa lokasyon, size sini, kagkadamuon sang fibroids. Aring iban sa mga myoma symptoms, mabaskog na regla nga nagalabot sa isa ka semana o kung sobra pa. Pagparanakit sang puson kag pelvic pressure nga hindi madula, bleeding o kung spotting between sa bulanan nga regla. Permi daw mangihi pero nabudayan man mangihi. Constipation o kung hindi makapamuhin kag masakit ang likod kag mga tiil. Wala pa sang scientific research nga nakabalik kung ano ang pinakarason sa myoma, kung ano ang pwede nga himuon para likawan ini. Ang pirmi nga gina-advise sa mga doktora mo ang dapat may ara kasang healthy lifestyle choices pareho sa pag-ehersisyo kag pagkaon sang prutas kag utan. Makabulig man sang dako ang pagpabilin nga normal sang imo weight para malikawan ang pagtubo sang myoma. Importante man ang pagpa-check up kada tuig. May ara sang medical study sa Iran nga gin-publish online sang December 2018. Ang study gin-perform sang 69 nga mga pasyente nga may uterine leiomyomas kag vitamin D deficient. Ang group A gin-treat with vitamin D 50,000 IU every 2 weeks sa sulod sang 10 ka semana. Samtang ang group B nagbaton sang placebo nga may same color and shape. After a 10-week intervention, nakita sa mga na-treat with vitamin D3 nga ang ila leiomyomas size nag-decrease kung ikumpara sa placebo group. Ang resulta nagpakita nga ang administration sang vitamin D3 nagapagamay sang size sang leiomyoma. Ang vitamin D administration isa ka-effective nga pamaagi sa pag-treat sang leiomyoma. Mga kabyanan, nabatian nyo na ang administration sang vitamin D3 nga nagapagamay sang size sang myoma. Ini isa ka-epektibo nga paagi sa pag-treat sang leiomyoma. Mag-life extension vitamin D3 na. Dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated kag stand-alone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakas ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
0: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ko maistorya si Ma'am Irene kung gano'n?
4: Ako, sir. Nga-bleeding ako, sir, sa gulpe.
5: Life Extension Vitamin D3. Tinag-okay mo lang akong pamatsyag.
4: Wala na, sir. Back to normal na.
0: Dapat bastante ang vitamin D level sa imulawas. Dapat Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Sigurado epektibo.
1: Kag para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicine. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court, Tagbakaro Branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church, kay sa Santa Barbara, yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara na kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
6: Alas 5:19.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
10: Wala kwarta?
11: EIFM mo!
12: Ang bawat sa kandiga may bangs.
13: Number 1! EIFM!
14: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
15: Charm! Fabcon! Pangungpong makabloom! Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm!
16: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangong kumakabloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS.
17: Atensyon mga kaibigan, ang paborito mong 2M, apat na! 2M Blend Instant Coffee, 2M Plus Instant Juice Drink with Guyabano, 2M Choco with Chlorella, and 2M Blend Black Coffee. Bili na sa mga suking yung butika at grocery stores.

0: Dengan baik, Bangs.
1: Mga idol, may nakita o kung masaksihan bala ka mga aksidente, krimen, makatilingala, pinasahi kag makahlamot nga hitabo, dako nga event o kung kalamidad sa inyong lugar, kamo ang mangin I Patroller sang 95.1 IFM Iloilo. Kuhaan lang sang video o kung picture kag ipadala kalakip ang inyong report sa IFM Iloilo Facebook page. Basi ang balita mo, ang masunod namon nga i-feature sa page kag ibalita on air. Mangin mata kag dulugan sang IFM Iloilo. Mangin I Patroller na. Diri sa 95.1 IFM. Ang Idol Kong FM.

0: Ginadulungman sa inyo sa
1: Marka Pabo Special Sutanghon by Radiant Store. Other products: Marka Pabo Special Bihon, Golden Manila Bihon, Pansit Canton Special Miswa, Pansit Molo Strips, Pansit Nomi, Pansit Ifuven, and Marka Pabo Frozen Products, Pansit Molo Balls, Shomai Spring Rolls, Shomai Wrapper, and Radiant French Fries. And also Jerry's Homemade Delicacies, Jerry's Pinasugbo, Piaya Barquillos, Bandi Pansit Canton, kag Madamo Pa, located at Barangay San Juan Molo. For orders, please visit their FB page.
2: Alas 5:36.
3: Time Check is brought to you by Arthrosane Joint Supplement. Nagahinay ang giho bangod sa joint pain kag arthritis? Mag-Arthrosane.
4: Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
5: Charm, Fab, Con, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
7: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
4: Number 1!
9: Si Jorafel Arellano.
10: Na mild-stroke ako. Bumalik agad yung magandang health ko dahil sa tulong ng Dr. C. Max. Best thing na dapat iimbisan natin is yung health natin. Mag-Dr. C. Max tayo. The Sala. Best product.
9: Mag-Dr. C. Max! Mabakal sa mga butika.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauli.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: 5:47.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Si Myla Baltan Peralta.
8: I was diagnosed with stage 2B ovarian cancer. Nang nagto-doctory sina ako, cancer free na po ako. Wala na yung buo-buong dugo, wala nang buko. Bale, 3 years na ako yung leading testimony.
7: Mag-doctory si Max. Mabakal sa mga butika.
9: Sige, Meg. Ling-lingon, tanang nagapaligo sa banyo, Migo. Dito ka lang sa babaw sang kahoy, magpisto, ah.
10: O, sige, Meg. Dito lang ko sa babaw sang kahoy.
9: Sige. Para nga daw hindi tayo mahalata. Dari lang kuya sa maing kahon, ah.
10: O, Meg, sige, Meg.
9: Tapos, kung madakpan ka gani, pahulog-hulog ka magtambling, kay tiruhon ta ka, pakuno-kuno ta nga gatiruhay ta.
10: O, Meg, arin ako sa babaw sang kahoy.
11: Ay! Hala! Agnoy! Ginalingling mo ko!
10: Ay, malumpat ko kag magtambling-tambling! Ay! Lupa! Ya!
9: Ara na! Tiroon ta kamig! Bang!
10: Uy! Naigo ko, Meg! Agoy!
12: Ang bot sa kandinga may bangs!
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
14: unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
13: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
13: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
0: ACS!
15: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
16: Santum Plus
15: Herbal Capsule.
16: May mangustin at malunggay.
15: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
16: Santum Plus Herbal Capsule.
15: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
17: Suggested retail price, 13 pesos lang.
15: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
16: Santum Plus
15: Herbal Capsule.
16: May mangustin at malunggay.
15: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
16: Santum Plus Herbal Capsule,
15: ang Suplemento in 1 na maasahan.
17: Suggested retail price, 13 pesos lang.
18: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
19: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Aban Sita.
1: 95.1. Number
2: 1. Ang bot sa kandinga may bangs.
3: Mga idol, birthday mo bala sa buong bulan?
4: Happy birthday to you! Happy
3: kung birthday mo, may kanding kami nga regalo para sa imo.
0: Kanding?
3: Ay, birthday mo!
4: Ay, birthday mo? Congratulations! Gula ka na!
3: Ipadala lang sa IFM Iloilo page ang imo ID nga may birthday kay ikaw may chance sa kabagdaog sang kanding.
0: What you are waiting for?
3: Ay, birthday mo!
0: You send us ang imong ngalan, address, kagang contact number! Ay! Birthday mo!
4: Happy birthday to you!
0: Kumati na! Kagmagdaog sang kanding kada bulan ang raffle draw!
3: Ay! Birthday mo! Diri lang sa number 1, 95.1 IFM!
2: Ang bot sa kanding may bangs!
3: Ang Idol Kong FM!
5: Sa E-Stress!
6: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
3: Gamot problema!
4: EIFM mo!
5: Ang bot sa kandega may bangs!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. 2M Choco, ang healthy na choco para sa mabilis at maayos na paglaki ng inyong mga anak. 2M Choco, ang healthy na choco, mayroong malunggay, mangosteen at chlorella, pinatamis ng stevia. 2M Choco, ang healthy na choco, bili na sa mga suki niyong grocery stores.
2: Alas 6, 6.
3: Number 1!
4: Ito ang IFM. IFM. The Music and News FM Station of RMN.
5: The Philippines' best.
4: Sa Iloilo.
6: Sa Iloilo.
4: 95.1.
7: Hip after hip, IFM Philippines.
8: Member KBB.

0: Pioneer Epoxy, heavy duty pandikit at pang-repair ng cracks. Pioneer Epoxy, tatak ng matibay.
1: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
2: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.

0: This song is brought to you by Liver 8 Pro. May silim rin na, may multivitamins pa. Amoy na ang Liver 8 Pro. Bulig sa pagatipan sa ngatay. Liver up na kita with Liver 8 Pro.
1: Ating alam kami ganyang sa subong sa IFM with kami kapo nagpamati.
2: Kuwad baliskat man o maskin anong prastada.

0: gihapon.
1: Muna si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya nagainom sang Nescafe Classic na pamatunan, 100% puro kag natural.
2: Mayo kid Dan.
1: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw. Pinakamanamit nga black coffee.
3: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
4: Mag Nescafe Classic araw-araw, 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee.
5: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Alco Plus, Alco Plus!
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
9: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
10: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
11: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi korap!
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3. Dito ako, believe.

0: Sheila.
1: 95.1.
2: Number 1.
3: Ang bot sa kandega may bangs.
4: Mga idol, birthday mo bala sa buong bulan?
5: Happy birthday to you. Happy
4: kung birthday mo, may kanding kami nga regalo para sa imo.
0: Kanding?
4: Ay, birthday mo.
0: Ay, birthday mo? Congratulations!
5: Gula ka na.
4: Ipadala lang sa IFM Iloilo page ang imo ID nga may birthday kay ikaw may chance ka magdaog sang kanding.
0: What you are waiting for?
4: Ay, birthday mo.
0: You send us ang imong ngalan, address, kag ang contact number. Ay, birthday mo?
5: Happy birthday to you.
0: Kumati na! Kag magdaog sang kanding kada bulan ang raffle draw.
4: Ay, birthday mo. Diri lang sa number 1, 95.1 IFM.
3: Ang bot sa kandega may bangs.
4: Ang Idol Kong FM.
6: Alas 7:02.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: At nga, alam mo kami ganyan nga, sa subong sa IFM, kami ka po nagpamati.
2: Huwag baliskat man o maskin anong prestada.

0: Venga, may Bangs.
1: Mga idol, may nakita o kun masaksihan bala kamo nga aksidente, krimen, makatilingala, pinasahi kag makahlamot nga hitabo, dako nga event o kun kalamidad sa inyo nga lugar, kamo ang mangin I Patroller sang 95.1 IFM Iloilo. Kuhaan lang sang video o kun picture kag ipadala kalakip ang inyong report sa IFM Iloilo Facebook page. Basi ang balita mo, ang masunod namon nga i-feature sa page kag ibalita on air. Mangin mata kag dunugan sang IFM Iloilo. Mangin I Patroller na. Diri sa 95.1 IFM. Ang Idol Kong FM. Ginadulong man sa inyo sang
2: Marka Pabo Special Sutanghon by Radiant Store. Other products: Marka Pabo Special Bihon, Golden Manila Bihon, Pansit Canton Special Miswa, Pansit Molo Strips, Pansit Nomi, Pansit Ifuven, and Marka Pabo Frozen Products, Pansit Molo Balls, Shawmai Spring Rolls, Shawmai Wrapper, and Radiant French Fries. And also, Jerry's Homemade Delicacies, Jerry's Pinasugbo, Piaya, Barquillos, Bandi, Pansit Canton, kag Madamo pa, located at Barangay San Juan Molo. For orders, please visit their FB page.
1: Gikan sa number 1.

0: Al Malam Abang Sita
1: 95.1 Number
2: 1. Ang bot sa kanda nga may bangs.
3: Mga idol, birthday mo bala sa mga bulan?
4: Happy birthday to you. Happy
3: kung birthday mo, may kanding kami nga regalo para sa imo.
0: Kande?
3: Ay, birthday mo.
0: Ay, birthday mo? Congratulations!
4: Gula ka na.
3: Ipadala lang sa IFM Iloilo page ang imo ID nga may birthday kay ikaw may chance ka magdaog sang kande.
0: What you are waiting for?
3: Ay, birthday mo.
0: You send us ang imong ngalan, address, kag ang contact number. Ay, birthday mo?
4: Happy birthday to you.
0: Kumati na! Kag magdaog sang kande kada bulan ang raffle draw.
3: Ay, birthday mo! Diri lang sa number 1, 95.1 IFM.
2: Ang bot sa kande nga may bangs.
3: Ang Idol Kong FM.
5: Alas 8:01.
6: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
7: Good